Leo group eyabantu basemzinyane ilalelane ke mntanami makulula nje ufingele emzinyane iyezwakala le yabo ke bayo inbox abangishiyele ke inombolo zabo bese ke siqala ke siyivula le nangale kwaloko ngicela ke ukuthatha abafowethu bami kodwa lo cephiso lo bengihlupha la intsholi ithinzi yakucephiswa kuphi yena le uzandile mbambo ukwadabeka dinga le kwaloko bese ngamukela bani no morning bishop umakasine elindelani kwadima bese kuzoba ke usibongile ngcobo yena ke usesiphingo mama umandla nduna a new germany

usegoli uphithi dlamini kwajikwa masho ubongane mzobe ukwasanti awu naze nenza kahle ke ningangijabulisa kodwa ku TikTok sushaye u 200 namhlanje kube yilona loyo nje tap tap tap tap tap tap tap tap ukhofe mawala ngibonga kakhulu ke kulaba bama gifts abatshalayo kulolu gqobo bethumela ama gifts ngiyathandaza ukuthi sengathi kuwe kungangaba kulahlekelwa kodwa ngibe umhlabathi ovundileyo kweyakho impilo as uplanta nje ngalawo ma gifts ngale kwaloko ke uthando myeni yena ke use Phoenix ngale kwaloko mangamukele ke umama ufuthi

bem sepiso yebo udingi ngapha eval eEverton uthi siyabulisa yebo yebo yebo yebo nokwanda msebenzi.

Vangi Zometemba Nshalo. Ngoba uyayazi indlela 28 minutes to 5 o'clock. Imzuzu ngamashumi amabili nesishiyagalombili ngaphambi kokuba libumbane ke ihora lesihlanu ekuseni kuwona umsazi wakho izwi lomzansi. Kanti ngale kwaloko kateko konese ingoma isithi riha huleboha. Mina ke ngindoda mphongolo eradioni yakho. Ma usanda kuvulela umsazi wakho noma usanda kushoyina be ukuphi? Sekwamukela ishow ngeyakho. Jesu Kristu inkosi uyabusa. Uyabaza abaphephela kuye ngosuku losisi. Noma ngihamba phakathi kwenhlupheko kodwa inkosi yanginaka. UJehova uza kukufeza okwami. 138 amahubo. Verse 8.

umuntu lezinto engabe ngazibona emhlabeni zingabe umnyalezo wanamhlanje kodwa bathole izwi lakho linje ngoba linjalo ngiyathandaza ukuseni ukuba yena umoya ongcwele ukuba asilekelele ukutheni siqonde imibhalo nalokho okuhlosile ngezwi lakho othembisile ngalo ukuthi aliyubuyela kuwe lingakakufezi lokho elithunyelwe kona ngakho-ke dunyiswa ngumsebenzi omuhle ozowenza namhlanje umoya wokunganaki nomoya wokusola uma kukhulunywa izwi lakho ngiyawuhlulekisa ngegama likajesu khuluma-ke wena wedwa uprofethe nalapho lo msebenzi omkhulu kangaka sewuwenzile uma sebebonga babonge wena ngoba boyo bebelekelelwe basizwa wena ngoba wena owabathenga ngegazi lakho lokhu-ke sikwamukela ngokukholwa ukuthi sewukwenzile ngegama likajesu siyacela futhi siyamukela ngokukholwa ukuthi konke sekunqotshiwe amen.

Ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo nganikwa iva enyameni ingelosi kaSathane ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngayo ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi yathi kimi umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni ngakho ke kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami ngakho ke bazalwane ngenamile ebuthakathakeni nasekuphathweni kabi nasekusweleni nasekuzingelweni nasekubandezekeni ngenxa kaKristu ngokuba uma ngibuthakathaka yikhona nginamandla Sifunde incwadi kwabaseKorinte besibili isahluko seshumi nambili saqala ukufunda kusukela kuverse 7 Ukuba bekuya ngami bengena kulichaza leli verse ngoba isiZulu asitolikwa Kodwa ke leli yizwi likaNkulunkulu elimbulwa ngaye umoya ongcwele Ngalokho ke ukuze ngingaziphakamisi ningilalele kakhulu ngobukhulu bezambulo nganikwa iva enyameni ingelosi kaSathane ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngayo ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi Yathi kimi umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni ngakho ke kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami Ngakho ke ngenamile bazalwane ebuthakathakeni nasekuphathweni kabi. Nasekusweleni nasekuguleni nasekuzingelweni. Nasekubandezekeni ngenxa kaKristu. Ngokuba uma ngibuthakathaka yikhona nginamandla. Ngihlushwa ke ilamazwi izolo lapha egatsheni lakithi ePinetown.

ufanele ukuba nginikezwe ifa enyameni. Abanye ke leliva lingena lingukugula, bafowethu umuntu agule angasindi. Abanye kuphele iminyaka ngeminyaka, abanye bathi lapho sebenethemba lokuthi seyingcono impilo yabo sebeyaphila, kube ngazuthi ukufa kuqala phansi. Kodwa ke ngicela ukukutshela, abafi laba bantu nganikwa iva enyameni ukuze ngingaziphakamisi, ngingazitusi. Abanye bathi bebongelwa ngezimoto ezinhle abahamba ngazo, kodwa ibe inkinga indaba ka-diesel no-petrol. Abanye bathi noma benamakhaya amahle amakhulu benconywa abantu ukuthi waze wamuhle umuzi wakho, kodwa ngaphakathi kutholakale ukuthi ikhaya alikho. Izindonga zikhona kodwa ikhaya ngaphakathi alikho. Lokho abantu abakuncomayo kuzindonga nopende abahle, nama design lemizi eyakhiwe ngayo, nama double story esesihlala kuwona, kodwa uthi uyangena ngaphakathi uthole ukuthi ikhaya alikho, umuzi ukhona. Bathi noma bencoma ubukhulu bomuzi wakho nangendlela obiye ngayo ikhaya lakho, kodwa wena ngaphakathi uthole ukuthi ukuthula awunako, nobuhle balomuzi awusabuboni, neuniform yaleyo nkampani enkulu abathi mabebona ugqoke izingubo zaleyo nkampani bazitshele ukuthi unemali, kanti abazi ukuthi wena ozigqokile awusabuboni nobuhle baleyo nkampani. Even neholo lakhona alisakujabulisi. Bafowethu, nganikezwa iva enyameni indelosi kaSathane ukuze ngingaziphakamisi ngobukhulu besibusiso noma bezambulo. Nganikezwa inxeba omunye abe nengane eyodwa anikezwe yona, abe nesikhathi eside eyilindile. Bangome abantu bonke emgaqweni bathi izithobile iyahlonipha, kodwa ekhaya ibe holunye uhlobo lwengane, uze uzisole ukuthi wawuvumelene ukuba ibe khona, ibe uhlupho ingalawuleki. Kodwa kube khona abantu bangaphandle abayincoma inhlonipho yayo, othi noma uthi uzama ukubaxoxela ngezinto eyizo ekhaya bangakukholwa. Nganikezwa iva enyameni ukuze ngingaziphakamisi ngenxa yesibusiso.

bathi noma abantu bethu abusisiwe lawo mabele ancelisa lezi zingane kanti wena qobo lwakho usuyazonda nokuthi zikhona ngendlela leyo ngane ekuphethe ngayo uthandaze uthandazelwe njalo mawukade uthandazelwa noma wenza iminikelo ethile kube ngathi izinto ziyaqonga bafowethu nganikezwa iva enyameni ukuze ngingaziphakamisi ngenxa yezambulo abanye bajabulele ukuthi unguthisha abanye bajabulele ukuthi bakubona njalo uvele ehhovisi phambi kwakho uphambi kwamakhompyutha nama-laptop linde nje kehla lami ngiqale ngiqede ma unomyalezo nawe ofisa uku-eda ngawo la ngiqale ngiqede nje lo ngudlulisayo uthi-ke lapha nganikezwa iva the more uthandazelwa kube ngazuthi lento iphephethekiswa imithandazo kanti usufinyelele kule

sigaba somphostoli uPaul. Uthi yebo nganginezambulo, babe baningi nababe kade besizakala ngami. Kodwa kwakuneva ekwakuthi noma ngizama kulibangula kube ngazuthi liphumile, kodwa emva kwezinsuku ezimbalwa kubonakale sekwakhela ubomvu lapho kade ngikhiphe khona ifa, ngilibone unyawo selivuvukele futhi. Kwenzekeni? Nganikezwa iva enyameni. Kube nebandla abakuncome abantu ukuthi unamabandla amaningi, bese khona phakathi kuba neva lomzalwane, umuntu ohlale ekufaka ekukhulumeni, ohlale edala izinqushunqushu ebandleni. Uthola ukuthi lo muntu akanayo into yokuthi ngelinye ilanga uyoke ashiye kuleli bandla, une agenda ayizele lapha, uzoqinisa wena njengenceku, abanye uyakwazi ukuba abakhiphe asale yena. Bafowethu, nganikezwa iva enyameni ukuze ngingaziphakamisi ngenxa yezambulo. Leli vake kwakunengelosi ke kaSathane eyayihlalehlale ingithunuke. Kodwa noma kunjalo, ngaze ngacela enkosini yiloko okusho verse 8. Ngaze nganxusa inkosi kathathu ukuba le nto yeva isuke kimi. Hawu bafowethu, hawu bafowethu, hawu bafowethu. Ngathi mangizwa le liva, abanye iva izimali, abanye iva ukuba kube nabantu abahlangana ngawe emsebenzini. Makungabanga njalo kube nabantu abahlalele ukukorrecta wena, abanendaba neyabo impilo, babe ngoprofessor abakorrecta wena, bazihlale bezibona berayithi bona njalo. Njalo makunento yenzayo, ikhona into abazoyibona inoburonge, bese beba nemizamo yokuba bakuriporte kulabo abakuphetheyo. Nganikwa ifa. Enyameni. Ukuze ngingaziphakamisi. I hope now you understand ukuthi kungani noma uhamba nenkosi kube kunalezi zinselelo obhekene nazo. Ngoba ezinye izinhlupheko zizele ukuba ungamkhohlwa loyo owakubizayo noma owakubusisayo. Ubuye ukhumbule ukuthi kona lokho okunako ukunikwe inkosi iva lelo. Ayo ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi le ndaba yeva. Kodwa ke kunaloko yathi kimi inkosi, ngizomemezela ke kule nyanga yomusa, hambani nami ke ngoba ngikuverse 9 manje. Yathi kimi inkosi, umusa wami ukwanele. Hawu bafowethu, kuyothi noma kunzima siyophila ngomusa, siyohlangana ngenxa yomusa, siyodlula ngenxa yomusa, siyoma noma kungasambeki ngenxa yomusa, siyophikelela noma kungasaphikeleleki ngenxa yomusa, siyofakaza noma uSathane engasafuni ukuba sifakaze ngenxa leliva. Kodwa inkosi yona yathi, umusa wami ukwanele. Ngimthanda mayisethi, ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Mawufuna amandla kaJesu, ngikhuluma ngalabo bantu abathi kumanje babuqhezukise ebuthakathakeni, kunempi ehlasele emendweni wami, kunempi ehlasele ebhizinisini lami, kunento ehlasele ezimotweni engisebenza ngazo, zifile azikhandeki, izingozi ngapha nangapha, ngifika le

Inkosi yathi kimi umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Hawu bafowethu, ke inhle lesho umphostoli Paul mayethi. Ngakho ke kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka. Yabona, uma usukhulile enkosini uyabonga nokuthi nalabayana bagcine bazile ukuthi udlula kwini. Noma kungabanga into enhle ukuba bakhulume ngawe, kodwa kuzohamba kuhambe ukujabulele kwaloko ukuthi kwaba kuhle ukuba bazi ukuthi ngibhekene nani nokuthi impilo yami seyabanzima kangakanani. Bayiyeke bahleke ngoba siyeza isigaba sempilo la uzothi khona ngijabulela kunalokho ngijabulela kuzibonga ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Ngakho ke ngenamile ebuthakathakeni nasekuphathweni kabi nasekusweleni nasekuguleni nasekuzingelweni nasekubandezekeni ngenxa kaKristu. Sengiya understand manje ukuthi konke lokhu kwenzeka ngenxa kaKristu, ngokuba uma ngibuthakathaka yikhona nginamandla.

Uvele ukuthi ke bazama ukuthi bamphuthumise ke wabesethulela khona ke lapha ezandleni zodokotela Afrika Khan eChartwave. Simo nje esibhlungu ngohlobo limangalisayo, isimo esibhlungu umlaleli ngohlobo lisimanga esenzeke kulomndeni wakwaMdadana. uNkulunkulu ke siyamthemba ukuthi uzoba nabo abaphinda uduze pheleleyo ngalesi sigameko esibhlungu ngakho isithathe senzeke kade kubuswa nje kukuhle sekuyaba sekuphethwa ngezinyembezi sekubhlungu sekukhona osedlulile emhlabeni.

0: ukuthi uyoyivula iminyango yakho.
1: Ngiyakuzwa kahle kakhulu, siyabonga amakhulu amazwe owashow njengamanje ngoba ngempela khona ohlezi phansi othi sengizamile kodwa akulungi. Ngiyalibona iphupho nginalo. Inkinga yami ngishawa ingqinamba engibhekana nazo. Kulomkhakha kuona ngiyacabanga ukuthi njengabantu besifazane kukhona ukuthi mawuthola umsebenzi kuthiwe hayi okusho ukuthi khona kwenzile ukuze awuthole. Ngicabanga ukuthi uyangithola ukuthi ngithini njengomuntu wesifazane. Ngiyabuya ke ngiyafuna ukuthi uthi ukushara nathi kafushane sekwenzeka yini ekusebenzeni kwakho wahlangabezana nalesi simo uma kokuthi awukazi uhlangabezane naso. Mangenzeka uhlangabezane naso yini ongayenza kulomkhakha kona. Okwamanje sendabeni zogamanxaqo ehora leshumi emsakazweni isilomzansi kukhona ke uhlobisilo kaShozi neindaba eyifinqiwe.
2: Izindaba zogamanxa kwehora leshumi ekuseni nohlobisile uShozi sawubona mlaleli. Iqembu iANC KwaZulu-Natal ithi ukubuyelwa kwethenjwa kwayo emphakathini kulele kupholi emazingeni aphansi emagatsheni.
3: This is an ongoing ANC program. You know that Comrade James Nxumalo, who's the coordinator of...
2: Kanti uEskom uthi imishini yawo isasebenza kahle futhi isanozinzo nakuba ke lenyuka izinga lokusetshenziswa kukagesi njengoba isikhathi sewuyisikhathi sokubanda. Tholaleza inezinye uma kubumbana ihora leshumi nanye.
4: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
5: Angeni umuntu ophuza utshwala kodwa angizwani into yestress entukuzilayo.
1: Wahamba ke waya kule ndawo yobumnandi. Kwase kwenzakalana esithathe lapho.
5: Kahlala ngaphakathi kwase kufika sokufika sokuthi ukuyolala ngo-10. Kufike yena ngumfana wayehamba ngemoto ngihambe naye. Umqasho loyo sasilele kuona.
1: Okay.
5: Silale nje ngendlela yokuthi sivikelekile sisebenze silusivikeleke. Emva kwesikhashana vele asicela ukuthi sivikele uAskipe yabo. Ngivume nami ngendlela ukuthi ngathi mangimbheka nami ngokunganami. Ngokukhulungana nje ukuthi uRight yabo ngibuke nemoto ngibona indlela yayiyona. Shuthi nami mase ngivuke kuseni ngiqale ngicabanga ngibe nokuyisola ngathi what if ngiyakhulela because bekuthi khona isinto engasalenzi ucansi. Mase ngiyaya ke elo clinic mangifike clinic vele kuthi why ukhulelwe sengithole nesifo ngokubili. Sikhuphuke manje stress siya phezulu ngase ngithatha isinqumo sokuthi nje from yonke into empilweni yami siyenzekile njengamanje ngimdingi lo mfana empilweni yami. Ungijwayeze into engayijwayele and angazi vele ukuthi ngizomthola ngephi ngoba kengasavini nosokuvela empilweni yami ngasamtholi ngasezi ngasasondeni.
6: Shala lentombi yakamfino intombi ka-English ungasuki kuleyo ndawo yize umehluko.
1: Alright, umsakazeni izilomzansi. Siyabonga kakhulu kuhlobisile kaShozi. Siyaqhubeka mlaleli ihlele kamnandi la noPel wakakhoza uSanel. Uyazi ke mlaleli ngizokunikeza ithuba lokuthi makukhona futhi ukubuza kuPel ungasithumela umyalezo kwinombolo ethi 0063 820 8448. Ungakwazi ukuthi usithumelele umyalezo lapho ngaba ivoice note noma ke kube umyalezo owubhalile sodlulisela ke kuyena. Na kanjani khona la emsakazweni wakho izilomzansi sihleli naye ke bakithi simlethele wena hayi thina kodwa wena uqobo ukuthi azoshare nathi uhambo lwakhe na njengoba nje founder ine CEO yemgithi holdings uyayizwela ke ngempela usethathile wathi ukusibekela uhambeni lwakhe ukuthi yini nani esike yenzeka asibuyele ke kule ndawana njengokuthi sikhuluma nayo namhlanje siyathola ukuthi nanjengoba ukulomkhakha weconstruction ngiyacabanga ukuthi amathenda izona izinto oyibheke kakhulu wona umsebenzi wakho lo kukhona lento la ngaphandle ukuthi hawo umuntu wesifazane njengoba unalomsebenzi nje uthi hayi ngutholile kuthiwa hayi okusho ukuthi khona la engqonqozwe khona kathiwa nawe uma ngase nje uvula iminyango ngabe izinto seziyalunga
7: Ngingakazi ngihlangabezana nento kanjalo kodwa bakhona engizondelene nabo ababahlangabezana nayo
1: asabeka amadlula kulesi
7: so kodwa nami angisho ukuthi into engihlangabezane nayo ngoba ngise kuwe lomkhakha ngisakulona lolu hambo ngisayingqonqoza lomnyango kodwa ngiyacabanga ukuthi ehambene sengiluhambile bengathiwa ngihlangabezana nento kanjalo I don't think ngingayivumela ngoba mina umsebenzi wethu uyakhulumela. So

0: we believe emsebenzini wethu if sizothi sifuna ithuba bese kuba khona into othi kumele senze lento ukuze sithole asebenze kanjalo so umsebenzi wethu uyakhulumela so we believe everything esithola kumele sithole ngokusebenza kwanzima kwethu nangomsebenzi wethu esesiwenzile for ama client adlule
1: ngikuzwa kahle kakhulu Sanele amazwi ke amahle kakhulu la washo ukuthi umsebenzi wenu uyayikhulumela ngifuna ke amazwi ongawanikeza umuntu wesifazane njengamanje ozamayo othi Sanele mina lo nganginesifiso nami ngelinye ilanga ukuthi ngiyenze lo msebenzi owenzayo kodwa ngashawa izime ithile ngagcina ngiphelelwa amandla ngahlala inkampani yami sengiregistile omunye akayiregister nekampani omunye uyacabanga nje uyafisa kodwa akakwenzeki ikupho ngamkhuthaza ngako ngathi akenzeni ukuze naye ayibone iphumelela
0: okuqala nje ngingakusho ngathi iphupho lomuntu alifi umnikazi saphila so kubalekile ukuwazi ukwenza research ngalento ofuna ukwenza ibusiness ngayo ngoba kuna akhona amathuba khona ama program athatha osoma business abafundise abagroom abasize ngalo lonke uhlobo abadinga ukusizwa ngalo njengakumina nje mina ngi under u property point so kuningi engifundile kubona kuningi engisazokufunda kubona kodwa indlela engikhula ngayo sengingaphansi kwabo iyamangaza so ingakho ngithi umuntu aka research ngento ayifunayo abheke akhona ama program
1: yeah
0: a research njengama program uzowathola maningi a register kuona uzolithola ithuba umuntu angeke ulithola ithuba uhleli ukuthi lizoza kuwena so go out there and ufuna amathuba unqonqoze eminyango uzowathola amathuba
1: uzowathola lo muntu wasifazane othi ngiyekulalele epheli ngiyakuzwa angisebenzi ngihleli nje inkinga umsebenzi onayitholakali ngilesikoleni ngafunda so njengamanje umsebenzi anginawo engiwenzayo ungamkhuthaza ngani ungathini kuyena lo muntu wesifazane
0: kule South Africa esiphila kuyona namhlanje amathuba omsebenzi awekho ingakho kubalekile ukuthi umuntu aqala azenze yena introspection ukuthi ngubani ngifunani identify ukuthi yini engingakwazi ukuyenza because ukuba nebusiness ikona okusizayo kulesikhathi manje ukuthi ungaqala ngisho ukuthi ufuna ukudayisa ama sweet ubeke u2 rand phezu kwa2 rand
1: ngiyakuzwa
0: so ukuze lo 2 rand yokusiza ukuthi ufike kulo 20 rand odingayo ukuthi uqale lento ofuna ukuyiqala kodwa angeke ukwazi ukuyiqala ungazi ukuthi ufuna ukuqalana ubone umuntu ukuthi lo odayisa amagwinya ushintshe udayisa amagwinya lo wenza construction ufuna ukwenza construction ziqale uzazi wena kuqala ukuthi ufunani khona into yakho izokwazi ukuqhubekela phambili
1: siyabonga phela amnandi kakhulu amazwi osinikeza wona njengowesifazane osemkhakheni webusiness so sinikeza umlaleli ithuba ukuthi angasinikezela imyalezo yakhe ungakhuluma nophele umlaleli ngokusibhalela umyalezo mhlawumbe nginombuzo noma unawo umbuzo nokhalalisa nje kumuntu wesifazane simbona kulomkhakha weconstruction esikhuluma naye namhlanje sitshana ngenqinamba eseke wadlula kuzona kodwa uyaqhubeka uthi uyayiqhaja kakhulu ngomsebenzi wabo abawenza ngoba simele ukuthi sihalalselane empilweni masibone ukuthi how hey nanga umuntu enza kahle simele kahle kulezinsuku ezinzima kangaka noma kulesi sikhathi ungasibhalela kumnyalezo wakho kwinombolo 0638208448 ngaba ke isincomo noma kungaba umbuzo onawo kuyona lento kasi esihlezi nayo namhlanje okwamanje ke ngithi kuya ngapha bese sibuya nemnyalezo yakho
2: ngabe ubusuzwile ngabakazemela natural herbs ulasho izifo ezahlukahlukene ngamakhambi emvelo ahlanganiswe udokotela nohlonze usiza kulezifo ezilandelayo sinus ulcers piles izinsumba

0: mangabe abantu bengasathengi.
1: Mm.
0: Ehe, yayibona leyo nto. Mm. Ey, yazi ukuthi ngabe ngiyaqala upheka. Uyakwazi ukushaya ibhodwe. Yabo ibhodwe yalishaya futhi abantu hlala besho ukuthi kodwa sibani banawulivula ngani ikhishi. Uyabona ngoba wena unemali esandleni. Ibhodwe yalishaya. Yabona makuyimicimbi kuze abiyizwe kuthiwa sizophekela sibani bani. Uyabo? Afika phe babuza abanye indaba ungachathi ngokuphekela abantu ngoba ey cha uyalishaya ibhodwe. Ey uthola ukuthi manje ucabanga kaningi athi what if ngithi ngiyazama kuvele kungenzeki. Kodwa bakithi lento siyinqoba kanjani? Lo what if?
1: Ey, what if wanami nginaye? Kwamanje nje ngisenayo ukuthi what if, what if. Kodwa njoba ngisho ukuthi ngizole ngiphinde ngile ngiyigcizelele lento ukuthi mina njengosanele into engisiza kakhulu ukuthi ngaqalelana.
0: Uqhutshekiswa yiloko.
1: Ngiqhutshekiswa yiloko ngisho sezifika izimo engibonayo ukuthi le angazi ngizophuma kanjani ke kulesi. Kodwa ngithi mina hayi ngoba ngiqalile. Ngizokwazi ukuqhubeka akusekho ukuthi ngingayeka manje.
0: Ngingisayeka.
1: Nanokuthi ilento engisho ukuthi if ungaqali uzobona kanjani ukuthi kuyasebenza yini. Kumele uqale because uzo what if abantu bangathengi? Kukhona ozothenga.
0: Khona ozothenga.
1: Kukhona if abathenga.
0: Akusibona bonke abangezuthenga.
1: Akusibona bonke abangezukuthenga. So kumele ube I think iattitude. Kumele indlela ocabanga ngayo iattitude yakho ibe positive kuwo konke because iyona into ezokwenza ukuthi ukwazi ukuqhubeka. So what if noma befika kodwa ukubathatha ubabeke eceleni ukuze ukwazi ukwenza lento ufuna ukuyenza.
0: Hayi bayaphazamisa labo what if.
1: Bayaphazamisa kodwa you have to kumele ungahlulwa imicabango.
0: Yeah.
1: Umele utshele nje lokho ukuthi imicabango emibi iyafika kunoma ngowubani kodwa ayingang overpower.
0: Yeah.
1: Yeah. Kukhona uzokwazi ukuqhubeka laphambili.
0: Ikuzo kahle kakhulu Sithando. Siyabonga kakhulu amazwi amnalo sinikeza wona. Ngiyacela ukuthi usitshele nje sewuphetha sewugoqa ukuthi utholakala kanjani kumlaleli ongafisa ukuthi axhumane nawe abanye abasengafisa ukuthi bakhulumisane nawe bangakuthola kanjani.
1: Ngiyatholakala enambeni ethi
0: 7465. Yebo. Yona number lotholakala kuyona.
1: Yona number lotholakala kodwa siyatholakala na ku social media.
0: Yeah.
1: @MgitiHoldings_Instagram na ku Twitter @MgitiHoldings_.
0: Sasiphetha nje sesigoqa ungaba bashaya nelithini abalaleli izwi lakho sesigoqa nje wePhil Sanele Khoza.
1: Engangishiya nalo nje ukuthi njengomuntu wesifazane kumele uzizamele wena into yakho. Siyeke ukudependa kubantu besilisa. Ngoba izinga le gender based violence liphezulu kangaka nje yingoba siyahlala ngisho sihlukunyezwa sihlalela ukuthi siyondliwa. Umuntu nomuntu wesifazane akakwazi ukumela ukuthi noma ehlangana nesimo akwazi ukumela esimweni angabe angahlala entweni ngoba ephoqelekile ukuthi ngoba ngithola iplate la. Yeah, so ikona abantu besifazane ukuthi abavuke bathathe.
0: Siyabonga kakhulu, siyabonga phela amazwi amnandi kangaka sesiphetha. Inkosi ke isigcinele wena iphumelelise nakuloko osakuzapha, naloko osafise ukuthi ufinyelele khona inkosi kwenzela umusa. Siyabonga kuba nawe namhlanje.
1: Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nami too when ngiphe lona. Ngiyabonga nakubalaleli ukungilalela, bengiphi indlebe yabo. Siyabonga.
0: Thank you my love. Yeah.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Siyabonga Hlobi, siyabonga Hlobisile neindaba sinikeze zona. Zokubumbana kwehona leshumi nanye, uThembisile ukuthi imali kaAmayincane kanjani uyabuya.

0: lo mzansi nene libamsene next chapter ubungeke ukwazi ukwenza ngaphandle kwalo ukuthi umama jabule kangaka
1: bengeke ngizongwazi ukuthi njoba ngisho ukuthi imali ibe more than 1000 bengeke ngikwazi ukuba nemali engangaleyo
0: ungathini ukuzibongela kuyizilo mzansi ne next chapter kanye nabalaleli bomsakazo yizilo mzansi ngoba ibona abakuvotela
1: ngithatha le mthuba ngibonge kakhulu kubalaleli bezilo mzansi ukuthi bangivotele ikwazi ukujabulisa umanje ngoba ujabulile phinde ngibonge kwaba kwezilo mzansi ngibonge nabawona next chapter ukuthi basenzele lolu hlelo abasenzele lolu sisijabulisa abazali njengabantu abangasebenzi siyabonga kakhulu abakwenze kuthina sikuthokozele engathi bangaphinde bakwenze nakwabanye
0: siyabonga kakhulu Mpumi inkosi engathi ngakwenzela umusa ke sithanda sami nawe ikunikeze okufiswa inhliziyo yakho okufaka phakathi umsebenzi ngoba ngiyazi ukuthi uyawufisa kakhulu siyabonga sithando sami right usho njalo Mpume uthi kwaze kwamnandi kwaze kwakuhle ngicaba ngikuthi njengamanje sozama ukukhuluma nokugcina lapha usibongile sibona ukuthi siyakwazi yena ukumthola abalaleli bethu labakade ke sithi nje kuleli usuku lwayizolo asithi ke ukubatotosa ikakhulukazi injongo enkulu bekwabazali uyezwa ukuthi bathi abazali bebengajabulile hayi kanje izilo mzansi libamsene next chapter bathenje ngeke ngabalaleli balo ukuthi bangathola ukutotoseka ngempela ngempela kule Mother's Day sawubona wesithandwa uyaphila kodwa
1: ngiyaphila sifundi ninjani
0: Siyaphila nathi. Siyajabula kakhulu ukukhuluma nawe. Ngicela ukunika ithuba ubingelele umlaleli wesibongile.
1: Ngiyabingelela abalaleli bonke bezilo mzansi. Ngiyafisa nokubongela ukuthi bangithuzile, bengivotela. Lapho cabanga ngangingayilalele iRedo ngangiyibhizi nekwashingi. Ngathuka kabi ngizokuthiwa ngivotele. Ngiyabonga kakhulu.
0: Unjani kodwa ukujabula umzali bakithi usuku lwelofizolo?
1: Kwayimanje uyajabula, uyajabula umamncane. Angithi beyobambela umakho zumangisi naye.
0: Yes, ngiyakhumbula cha.
1: Uyajabula kakhulu, kakhulu.
0: Ngiyamuzwa esho ngemuva. Sithanda sami sithathe nje usibeke kafushane ngokwenzekile izolo nihambe kanjani next chapter?
1: Hayi sihambe kahle ngisuke lana nomamncane sahamba saya ezindlo mzansi nakhona basimukele ngezandla ezimhlophe safakwa emotweni sathethemukiswa siyiswa lena next chapter sifakwe ezulwini elincane
0: ya
1: besisezulwini elincane sesifika lapha sakhonjwa amatafula sabekwa ngathuthuthu kathiwa itafula lethi ilela belunumber 5 noweta wethu benenhliziyo enhle kanjani naye utheka ngommemeze ezinto omzansi uthuli
0: uthulo wakabani isibongo
1: inkinga kayisongo kisibongo uthe nje
0: uthuli siyabonga ukuthi unenhliziyo yabantu umuntu unenhliziyo enhle unesineke nabantu
1: hayi sadla ke lapha yafika imenu sakhetha ke umamncane ukhetha itiboni ehamba nezinto zakhona ke mina ngakhetha seafood ke ayisadla ke sanikwana neziphuzo ke o ice cream mhlambe nje mina ngingedwa ngibuye no 600 iswini
0: ubuye no 600 iswini
1: yebo
0: uwedwa nje ungambali umzali
1: ngingedwa ngingambali umzali
0: Sithandwa sami lokhu kukhoma ngokusobala ukuthi bengeke wakwazi ukwenza izilo mzansi lingekho ne next chapter na njengoba sithe sifuna umuntu ongenawo amandla okwenza umzali
1: angifuni ukuqamba
0: umjabulisa kule Mother's Day
1: angifuni ukuqamba amanga sesindi bengeke ngize ngikwazi bengenawo amandla okwenza lento esini kwelapha bengeke ngibe nawo amandla
0: Ngiyakuzwa sithandwa sami. Ungathini ukuyibongela kwizilo mzansi ne next chapter sesigoqa nje sithandwa.
1: Ngibonga kakhulu ezilo mzansi izandla zidlula ikhanda. Ngiyabonga ngumagapho, ngiyabonga kakhulu. Phatheke kamnandi kabi. Ngiyacela nakubanye abalaleli mengabe kune competition ezilo mzansi, hayi siwuze umehluko bangene. Sizobavotela nathi njengoba nathi sivotelile.

0: Siyawuzwa ngempela umyalezo namandla la kule ngoma eka Lucky Dube. Suka uthi mama emsakazweni izwi lomzansi ku 98.0 FM. Uyashelana ukuthi ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngifonela uma wami ngimazisa ukuthi hey yabona mama ngikuphathela indaba ezinhle kabi kabi ukuthi yabona manje ngiyamshada lo muntu wesifazane. Uthi angikuzwanga ukuphendula ka mama kodwa kunaloko ngeze ukuthi uyasmile. Wayesengibuza umbuzo nje othi ngithathile yini ithuba lokuthi ngithi kumazi kangcono. Uthi ngathi hayi mama, she is the best. Emveni kwalokho waphinda futhi walithatha ucinge setshela umama uthi hayi mama sengiyadivosa. Bakithi omama bangashiyani. Yabona khona isikhathi la okusho khona ukuthi ngiyafisa amazi kamama noma ngabe umdala kanganani. Uthi ngiyafisa ngabe ngitshela uma. Uphinde wamtshela futhi uma ukuthi ngiyadivorce ma. Uthi uma it's not easy. Ngeke waqonda mngani yami kodwa ngiyakholwa ukuthi usayophinda ujabule futhi. Ngiyakholwa ukuthi usayophinda ukwazi ukuphinda ujabule noma ngabe kunje manje. Sakazana kwakho 98.0 FM sithi kezwa umehluko siyaligoqisa ke lolu hlelo kumsomluko namhlanje singu 11 insuku kuMeyi 2026 sibonga kakhulu kulalela kwakho umlaleli sukela ke nginyenile futhi ke vele ngifica ukhona uhlelweni nawe ke osjoyine ngendlela siyabonga kakhulu uthi uhlala nje ku 98.0 lalela kungasuki kuleyo ndawo ngoba mawenze njalo ngiyayithanda leyo nto zonke somfaka chonqo ukhona na kanjani ohlelweni ikusasa lethu uvele empela sontweni kodwa ngiyambona mengene ukuthi akanazi idubu ngibona indlela angena ngayo ongena uyanqabashini
1: uthi angaze ngibe nayo impela sona
0: uvele
1: angaze ngibe nayo kwampela
0: sona ingakho unqabashiyani
1: anginaphi
0: kodwa omunye kufanele ngabe uneyidubule ezithile
1: hayi bengisebenza vele ngeweekend
0: so nje ingakho ungena unqabashiya nje
1: kundike indile
0: weqama nqamnqeshe Nangu hlobusile emlaleni nendaba zokubumbana kwehora inkosi ayingcinele wena inqabe njalo nokwakho kuphila uma nje kukuhle kuyona inkosi nakanjani nakusasa ngiyobe ngikhona ohlelelweni senza kwenzeka. Kwanamhlanje ayinkosi.

0: eli Africanista.
1: Kodwa mhlambe ngenzeke ngenzeke nidlameni ukuthi ube khuluma ngalabo ukuthi mhlambe base simweni esingcono kunani njengezakhamuzi nje ezijwayele noma njengabavoti. Kodwa khona lapho futhi mhlambe bona ababonanga kahle naseyincwadini abanye behlulwa nayinini.
0: Angisho lo igama ngoba ufuna ube careful mi politician ungasebenzisa igama noma ethini. Ngabona umuntu amangisi ama colonizers nabantu ababegcinezela abantu bebenza igqili bebethi abantu ba illiterate abazilutho abantu abaphansi yabo umuntu ongameza noma yini umuntu ongabalulekile ongazilutho yabo nayo malemu uyalisebenzisa lelo gama kusho ukuthi yena eqembini lakhe bangaki abantu abangayanga esikhulu abamvotelayo uyatshengisa yena ukuthi akanendaba nomuntu yabo umuntu ema-illiterate into yokuhlekisa yena yabo umuntu ebengayanga esikoleni une-mentality le yama-colonizers yabelungu yabo obethi i-pan-africanist abangazi i-pan-africanist yile nto yakasho ukuthi uhlolo sivambe musho ukuthi yini abathi i-pan-africanist ukwazi ukuhlekisa ngezinto nge-physics ngokubukeka komuntu yabo kwathi umuntu ema-illiterate elikhulu emeneyawo eyitshekile ahlezi ngayo yathi lokho kukuchaza ukuthi is radical is pan africanist mhlawumbe kusafuneka afundise ukuthi ukuthini wabona umalema ngokwami uba mhlawumbe uzalwe ngalesi sikhathi sakhona amamanti ababantu stan state wengabe yilida yakhona ngoba umuntu ophansi I'm sure umuntu ongasazisisi uyamhleka umaleka uthi umbhelo ubetisrish angiyivandi abantu abangayeli esikoleni abavotela umalema bayayazi into abayivotelayo.
1: Siyabonga khona. Ubeka umbono wakhe. Uthini owakho?
2: Sithinta njengamanje. Sithinta njengamanje. Sishayela ucingo ku 060 480 7164. 060 480 7164.
1: Sikhathi ke manje ngo 18 minutes after 1 ohlelweni ngikusasa lethu emsakazweni wakhe eMzansi 98.0 FM. Lalelo hlelo ikusasa lethu sikhuluma sivulelekile. Hi.
3: Yeah,
1: Ngiyacela mangeve kukhona udaba ongafisa ukuphawula ngalo mfuthu ngoba ngicabanga ukuthi nginamandla enele ukudila nomntolwayo la ohlelweni. Ngiyacela ukuze ningagejani nodwa, but I have to discipline umuntu ophuma endleleni. Ngiyacela ukuthi kuyekele kumina njengosihlalo. Okay, 19 minutes after 1 emsakazweni wakhe eMzansi 98.0 FM. Ngenzela nje ukulwela ukuthi angifisa ukuthola abazongilwela. Uhle ngiyibambe nje le ngibhekane naye, and I have to discipline ophuma endleleni. Sawa
4: izwi kunjani?
1: Siyaphila njani?
4: Hayi siyaphila nathi.
1: Uba nama na
4: aw ayanda khona eThekwini.
1: Yes ayanda.
4: Yeah, ah lamudaba nje ngibuka lokhu kwe mashi. Ngibuka ukuthi bengibuka naludaba kokusha komuzi kangizwe ukuthi abantu abayi problem kakhulu ibona abantu bangaphakathi, ukuthi labantu abazuyiqonda ukuthi phela besikaze sine extortion manje khona abantu abalemalayo makudilizwa labantu.
1: Wena usole ngathi umkhubusekhaya
4: umulusekhaya itathwa into yakhona izothanda ukusinda ingeke belula nje wabecabanga abantu. Ma ngiyi observer nje ngikude mina ngingena ngingume content yena ngiyibuka kuyona, kodwa nje ngiyibuka nje ngihlezi la ngihlezi kuthe ukuthi iveli basihlukene phakathi nokuthi ke mhlawumbe okanye indlela ephushwa ngakhona mhlawumbe abanye bakhona abame kwelinye icala khona abame kwelinye icala, kodwa nje thina besiyibuka nje ngento yokuphazamisa ngathi ukubuka mina ngokuyibuka kwande ngi-observe ukuthi ayis two political parties are behind yonke lento ekugcineni kosuku, ngoba uyabona indlela esibeyiphusha ngakhona before ama-election. But ke kube khona lolu hlangothi obeluvele-ke luzishayela ama-extortion nalo-ke nalo oluphazamisa ngendlela yawo. Thina besibuka nje ukwenza izwe lingabuseki ngokuthi abathile befuna bebhekele amavoti.

0: Yabona fethu umuntu noma iyazi into uma efuna nje ukuthi nje a graft into azi kahle ukuthi into esuka ingekho kodwa afuna ukwenza into bekhona yazi kushiswa yilokho wabona abaholi bethu ngendlela sebeyithula ngayo lento sebeyibhuthuma ngayo izinikeze imbuso inikeze le ndaba kaRamaphosa ngoba if uma ulandela ukuthi kunegameko enkulu ezenzeka eSouth Africa kodwa ngoba endini ibuhlungani lento ngoba ipolitiki yethu sisenze sagcina sesibona abantu njengabantu wathi sokhula abantu siwafalisa noNkulunkulu la ngoba njengamanje iANC ibhekene nale situation nje from 2013 yabona manje kufunakala ukuthi izibuze ukuthi izokwakha liphi irecord ukuthi umuntu oyedwa ayenze isiqinisekiso ukuthi omungameli babo ubadlala njengebhola ngoba if mawubheka njengamanje eGambusha njengamanje na if mawulandela ukuthi umuntu ofana nomalema ufana nomuntu ogiya ephethe imbazo ngoba vele useyazi ukuthi ikhanda azolishaya likabani so into engicabanga ukuthi wena wena shaya imamba la ifanele siyibuke siyibhekisise uhlobo labaholi esiphila phansi kwabo ngoba into mayithutha mayithinta yena ungafisa ukuthi njengamanje nje angakususa ukubeka kuDonald Trump lapha eAmerica ngoba yena akafuni ukuthintwa ngezinto ezithinta yena kodwa lezi ayibuka lapha ngaphesheya kwamakhelwane uyikhuluma ashitsha amdiya wena wabona owabona umuntu esebhekene nempilo yokugcina engifuna ukuthi ke ngigcina ngaleli Gambusha ukukhona abakhothoza lokho okusele kaANC belokhu bephenya ikhethini beqalaza sebantu sebahambile beyitsheni bazobuya nento engcono okhomba khona ukuthi ngampela ngampela iANC
1: usha ukuthi lokho wango lesinqoma sango lesihlanu senkantolo si usukise khona banukayo
0: mfethu ngicabanga ukuthi njengoba isinqumo sango lesihlanu nje sesenze wasephinda kuyela lento ukuthi laba basabuka labantu abangasekho kwaANC bebabona ukuthi khona into abangabuya nayo engcono kungabe baphila kumuphi umhlaba ngoba
1: kodwa phela Nyambozi
0: yabo baba
1: umphesho dweshu la mangukuthi singabeka kanjalo inkantolo enkulu ezweni constitutional court kungalindeleka kanjani ukuthi abantu bangabi nayo imbono nemizwa ngalolu daba ulibali malibalule indlela okwenzeka ngayo
0: shayimamba umthetho wase South Africa umile khona la kuthiwa khona singasho lutho khona la kuthiwa khona sisho ngiyacabanga Gambusha ukuthi kukhona umthetho umile othi uma icala umuntu lingakamlahli lo muntu akasona isigebengu kodwa uma ungabheka uRamaphosa ngendlela sokukhulunywa kaningi ngaye if uma ulandela laphana umthetho sisekelo la ukazi
1: uRamaphosa
0: awusho ukuthi isigebengu awusho ukuthi uRamaphosa njengamanje uselahle icala laba sebegijimela ukuthi akasuswe akahambe bemhula kukhomba khona ukuthi
1: vela bona abanye bathi kona kube bekwenzeka kuba namamorals bengabe ukuthi hayi madoda ake ngithi kubucala ngoba amamorals ngazo nje member ngathi ngithi member ANC
0: wa ekhayimamba ngiphume ngaleli fethu uyabona
1: lawayise lo magcina kwenzeka gcina kumgojela konke lama processes uzoshila egasi enjani ngaye
0: weshayimamba akathi siphila la eSouth Africa siphila nawe weshayimamba khona abantu abakhole ukuthi noma ngabe kuthi umphefumulo usulele nawo phansi kodwa isikhundla nje isikhundla eSouth Africa manje sesiyinto ebale kakhulu bekela ukuthi uba umungameli bonke abantu bafuna ukuba umungameli awumashima ukumungameli ezovela dilize kalula bekukhona abantu abahloya abaxele
1: nabo zakhe nawe
0: no
1: shayimamba umungameli
0: Wabona mase kuba umungameli nami hayi
1: ngoba la angizange ngenze njani ngithi uyafuna ukuba umungameli wena
0: Exactly nami ngomunye bengiphile eSouth Africa ngithi angifuni ukuba umungameli akekho umuntu ophila nawe shaya imamba ukukhona nje uyakudinga ukuba umungameli sithi nje salute
1: shaya imamba sibanenkinga lento yokuba no spokesperson because uyayiqasha
0: ngiyacho
1: hayi hamba nyabos hamba nyabos football president upika nami manje Kame ngihora leqala. Hayi ngiright. Nangihlobisile.
2: Izindaba zokamanxa kwehora loqala ntambama nohlobisile lushozi sawubona mlaleli. Umholi weIFP umnumzana uvele inkosini Hlabisa uthi ngeke baba wosomathuba noma ke bazifake entweni yokuvotela ungabethembi ubuholi bokamengameli njengoba bekuGNU.

0: amathuba abathi ababuthembu upholile kwamongameli we-ANC. Iyangixaka le nto ngoba phela i-IFP yayikhankasa ngako lokusho igebe engayihambisani nazo yona. Namhlanje isizoma ngevoti layo i-IFP ime ngasesigebengwini. Bona abazi yini ukuthi ewona maphosta unephutha ngokuthi egqiba imali ngaphansi komqamelo. Abasakwazi lokho manje bona. Unokuthi beme nabantu abakhuluma iqiniso bababiza ngosomathuba. Ayi IFP angiyazi indaba yayo anonima.
1: Ngibingelele mangubane umthwalo ugamenxe lo ngiwakhanyile ngilapha eshowo egcina inhliziyo. Cha, ake sibonge nje kakhulu nesinqumo esihle sithathwe iqembu lenkatha ukuthi lisheshe licacise nje ukuthi ngeke libe ingxenye yokuvotela ukungabethembi ubuholi bukamongameli, ngoba vele le nto seyicacile ukuthi ayikho ngezwe nabantu, kodwa into nje yabantu abayicabanela noRamaphosa nabalwa izimpi zabo ngoRamaphosa. Lokuyinto-ke esijabisa kakhulu thina njengeqembu lenkatha ukuthi cha, vele iqembu thina silithumelanga ukuthi liphekezele amanye amaqembu okufeza iy'nhloso zalo noma ukulwa izimpi zawo, kodwa silisendela ukuthi ephalamende likwazi ukuthi liyosebenzela abantu. Sithi lokhu nje kube isinqumo esihle kakhulu, siyafisa ukuthi engathi lingaqhubeka lenze kanje.
2: Ngibingelele sisimangubani ezweni loMzansi. Uhlabisa, ayi ngathi ugejile impela, yawucelisa umkhumbi wenkathi vele ingekho nento eyenzayo. Maphela inkathi ayikho into esiyenzela abantu, eyakuyayenzela abantu abamnyama. Njengana manje ifuna ukuvuna uRamaphosa nje. URamaphosa benza into yobugebengu, yona isayida nazo iy'gebengu. Ibuvesi kahle kahle into yabo nje ukusayida ney'gebengu. Kwathiwa bagxosha uHlomuka noMagugu Simelane noZulu Mkhize, babafukamele lapha e-ofisini labo lenkathi. Kumanje yena-ke vele kahle kahle inkathi yasho ukuthi ayisamfuni uThabo uMongameli, ifuna uLokhozi uThami Ntuli. Yena uvele futhi awucelisa umkhumbi kahle kahle, vele awusafuna babuhlabise, kodwa nje wena usaqhubeka usacelisa umkhumbi. Inkinga la. Ngiyabonga
3: sikhexa amagoli ilanga seliyoshona. Ngibingelele amambomvu uBhebhisozi loMzansi, ngibingelele nabalaleli. Khuluma noThangitheni la kaveza ubuso. Hayi ngithi Mambomvu, hawu mama lo oloko echaza indaba ephalaphala manje, hayi kufanele ngabe nje asaloko echaza. Basifeyilile nje, sabavotela baze bakwazi ukufika ephalamende, so bahlulekile ukulokozana ukuzivikela njengezwe ukwenza into esibathume yona. Baba umuntu nje osephalamende owavota ukuthi ayinganaki indaba lento, kufanele abe nje bayixosha bona nje ba-resign bonke baphume, sibeka kubekwa abanye abantu. Yabo, so basifelile nje, akusasizi lokho echaza. Yabo, basifelile nje. Yabo, bayifelile country nje. Yabo, balandela imizwa nokuthanda abantu nokwenza i-corruption la bayenzayo lapha, ngoba belo bephuma nje kancane kancane. Bonga Mambofu.
4: Ngiyakubingelela wesi Sinosipho.

0: abula wa decide ukuthi ebona vele uthene kahle kahle vele umongameli kumele kube khona into ayiphendula njoba nje umama uzumena wathi cha mina bandla ngithi akwenze nje ubulungiswa bathike wasibona yena hlaphe njengomuntu o against icebo lakhe kanti yena wayebona thene vele ahlase kuphumelela lento kuzoba yini so mina ke noma semangibuka uma laphisa ncakula njobe vele ehamba inkantolo sisi ngicabanga ukuthi mhlawumbe njoba esebona lamaphutha nanokuthi kahle kahle abenzanga kahle mina ngibone ngathi samke la ungahlahle bayidlanzana abantu abamsupporta even ngeli cala alihambayo abantu abaningi sebeyimelele yikho namhlanje esebona engathi kahle kahle kwavele eqale nabenzanga kahle kodwa kubene naye why pattern process yabantu abadefenda umongameli ngoba ebafake kumaposition namhlanje mina mfethu ngithi if kuwukuthi yena useyabona thene kwenzeka iphutha umecabana yede ngalunga kanjani kuba vele samke umbuzo usamele uqashashe umongameli kumele makube khona phezulu lapho amaqhinga bakhe selibe mishona sekhona court ukuthi cha alibuyele eParliament yona manje nje beliphonononwe ngaphona ngabevalelene nje mina ngicabanga ukuthi ukuthi samke umcabango wami lo ukuthi ungiyayitobi njengoba la elapha ngoba vele umongameli waziwa njengomuntu onemali futhi ongaba namandla ukuthi amthenge ukuthi athathe isayidi lakhe ezumongameli ngeke vele sike siphike futhi ngeke umuwa vele sizobe singabona if ubaba ungcwayito begcine mhlawumbe sethi cha kwasesekubani awuyeke lo 89 akezwe omunye athi cha la kahle kahle umongameli usa-right kubo-one kuthi vele ekugcineni umuntu ophila ngithi uyena njengoba nje ezomqoka so if yona esikhiphe isinqumo ngicabanga sentwetho abantu abaningi including nami samke yokhala ukuthi ne kahle kahle ukuthi sambe uyiqiniso mfethu ukuthi bangabe unemaya sefike kanti mancane amathuba ukuthi ungalethele not awubona mancane ngoba nje kahle kuthi mina kade ngibuka engathi fethu umongameli udadatha vele labantu abaphezulu aze athene uma ngitshela unomafu ngatshela uStromp ngatshela umagaya nginesho ukuthi ntiyathi futhi umake ngabathethele emadoda awazi vele ube nale mali ebhenk bamba nawo kumele mali ngicela nenze sure ukuthi nenza into e-right so ngenxa yefethu yokuthi sambe imali bethu yazi ayisezi olunenkumbi bhatla ke sithembe ulihlahle ozoba yitobi uzokwenza mfethu afoke ukuthi ujustice angathathi isayidi lokuthi ingoba umongameli ohlade khona imali amthenge ngayo akubonga nemafu umthethandaba lo
1: Kulungile ke siyabonga nje kakhulu sibonga nje kakhulu kuyena kumthethandaba engena eshiya kwena uPaul nje kwakhe mina ke noma ke imbili kimzuzu sele ebese ke libombana lona ke hora ke lehlanu umlaleli uyakwazi uqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo siyalapha yinto benike uzobe khona kumlungisi uNdodwesi emsakazweni ke wakho yezwe
2: ngiyabizela amasipho ngiyaludla ngilalele lolu daba lika Ramaphosa inkatha vele ingase imvilo lamaphosa ngoba ivikele ikhundla zayo ezilapha kwi-JNU inkatha vele yazazi ukuthi iyehluleka yona ukuthola amavoti ukuthi iphathe ikwazi ukuba sephalamende ngokuphatha ngokuyiphathela yona so uRamaphosa ingamvikela nje ngoba ivikele ikhundla kodwa le nto eyenzekwe uRamaphosa vele izwe lonke iqiniso lithi asiyithandi iqiniso lithi irong ngoba lo mthetho kube kuthiwa bekwenziwe komunye umuntu lo lokhu lo mthetho abawusebenzisayo laba bamvikela abawusebenzisa ukumvikela ngaba kwenziwe kube umuntu nje omunye umuntu olaphansi njengathi ngiyabonga umthandi wemama uMaphumulo
3: My sister noma afu sibingelele emsazweni omkhulu izilo mzansi mina umfuka amathumba phezu ya redoubt. Yeah my sister nami ngiyahambisana nje nohlabisa. Wenza kahle athi bona bi IFP bazude bayingene le nto leyana yabantu ukuthi mawungathenjwa bo uphatha kwakhe umongameli okhona njengamanje ongu Mr. Cyril Ramaphosa. Labantu bayiphushela nje ipolitiki leyana bafuna bangosomathuba abahlula kwenza izinto emaqembe nabo bafuna ukuphusha izimpilo zabo ezingenamsebenzi. uRamaphosa ahantshontshe imali yabantu bakwethu imali yakhe liyana kuyo mali yabakhokhi bentela leya khona oyedwa umuntu ongathi hayi imali yabakhokhi bentela ukuthi uthini umthetho isiza nada isho sapha sikhuluma ngemali ukuthi imali kabani le mawuthi usigele ngutshontshele imali kaba akulona iqiniso futhi ukuthi iFP ayenzanga lutho eKZN bafoyi iKZN into eyinikezwe yona iFP senziwe yona ANC ufloti izinto kodwa iFP seyiqalile ukwenza abantu bagcina isigebe sikuJacob Zuma kodwa isigebe kuRamaphosa isigebe kuJacob Zuma show my
1: Eh, kulungile sibonga nje.

0: mhlawumbe ningathina ake ningibeke nje umqondo mhlawumbe ukuthi uma senine bafana seninike ithuba kuphake nibanikeze amagama okuba okubagqugquzela nikuthina.
1: Okay, ufuna nje amazwi okugqugquzela abadlali uthi nangu umqeqeshi uBruce uthe Mr. Dlamini Ndlunkulu Thatlo ake nigqugquzeleni naye bafana bafana ufuna ukuza ukuthi ningathini mhlawumbe ke 30 seconds soqala kwena Dlamini.
2: Ngiyawubonga umbuzo womlaleli. Okokuqala nje kunokuthi kunohambo uthi molithatha ongadingi ukuthi uzumotivate ngalo. Kunohambo luthi molithatha utshele sithi bafana bafana njengoba siya lapha ya siyolwa yimbi yode siya kuyona lapho ngoba okwenziwe eMexico ngo-2010 akungasiphindi bafowethu. So uHugo Blues akanika abafana imotivation yokuthi siya lapha ngathi ngakutshela ukuthi ukusithathe nge-11
1: yeah
2: asilweni.
1: Alright, okay, 30 seconds Ndlunkulu.
3: Ngiyabonga ithuba. Mina engingakusho kwabafana bafana ngasho nje ngithi one nation one team asina yi team ngaphandle wabo ithemba lethu libona mase nje ngibashaya ngengoma ezobanikeza nje i team spirit ngithi iva

0: Tatlo mfowethu ungathini kuba badlali bebafana bafana?
1: Mina ngifuna ukuthi kuba badlali bafana bafana they must go and enjoy. Bahambe bayo enjoy badlali ibholo elisiyazi ukuthi laba badlala kanje bangafuni ku implicate izinto eziningi badlali ibholo le bayajwayele.
0: Ngizwahle kakhulu. Alright, asiqhubeke sithatha abalaleli. Sawubona.
2: Yebo, uyandi zonjani
0: futhi? Siyaphila njani baba?
2: Hayi, siyaphila. Ukhuluma noMongi Shizi la inanda eMadigwe.
0: EMadigwe.
2: Yebo futhi.
0: Thini ebusuku?
2: Ngifuna ukugxila kulawo abalandela wonawo labo.
0: Yes.
2: Ngoba ngibazi bonke. Bazi bonke nje. Noma ngingumuntu ke ongajwayele ukuba senkundleni, kodwa mangile. Like KZN hlezi ngibabona.
0: Mvethe.
2: Ngiyababongela mfowethu abatholile bafanele. Njoke seshilo nje.
3: Siyabonga, siyabonga baba.
2: Kula kawadla amandla abantu. Hayi kunjalo.
0: Ngizwahle kakhulu.
2: Imisebenzi yabo nje emihle, yone bakhulumelile, yone bafaka eMexico. Sicela ke nje lo mfuthu abanawo yonke into abanayo baqhubeke ngayo lapha. Iqembu lethu
3: lizokuzwa. Siyabonga baba, siyabonga.
0: All right, okay, ngizwahle kakhulu ke. Cishe ke sothatha ke umlaleli wokugcina mase siyavala. Ngabalandeli abaye eMexico. Sovala ngabalandeli abaya eMexico. Bayomela bafana bafana umdlalo ke wokuqala bafana bafana umhla ka 11 sawubona. Sawubona
4: unjani baba?
0: Ha usivala ngawe mfowethu.
4: Kuyima na bethu wise bethu zana impression umlandeli we pirate
0: baga chu
4: ai ningelele nakubambe libakho la phezulu.
3: Yebo sawubona baba.
4: Yebo baba, hayi umsebenzi abawenzayo kuhlemele wenele ungathi bahamba kahle sebasimele kahle apho baya khona eMexico.
3: Siyabonga, siyabonga,
5: siyabonga.
4: Ebe sendibongela ezama ezinyama iy'ngane ngewini yazo ku-DTC.
0: Ya
4: okwazi ukuyiqukula.
0: Alright,
4: ya babo ukuthi igame yabo ukuthi bakwazi ukuyiphakamisa manje la magame amabini lasesele funeka bawadlale njengefinal. Baqale ngaphoi-set babuye bazoceda Obitel College.
0: Ngizwahle kakhulu. Siyabonga mfowethu.
4: Bonga, danke.
0: Danke. Alright, okay, siyayivala ke njengamanje. Sibonga abalaleli bathi impela ke basishayela. Siyayivala. Dlamini mfowethu lakho lokugcina. Utholakala kanjani ey'nkundleni zokuxhumana nokunxenxa abantu ukuthi ke beyibuke imidlalo yeBafana Bafana ke indebe yomhlaba bekubuke nawe ku-TV.
3: Bafowethu nodadewethu balalela emakhaya. Mina ongiyokwenza lapho kuyoxhuma. Abanye bebengibuza ukuthi indoda ngokuxhuma nje kuphela songazwe uyogibela ibhano yekude kanje. Kuyenzeka wenza into uyibuke ngathi incane kanti inkulu. Engingakusho nje Bafana Bafana, this is a cup game. Ku cup game

0: ngabuyana nenyinto esingayazi. Siyakwamukela umsakazo. Awu bakithi kodwa ngenzeni, ngenzeni.
1: Awunxese mamdodo, sheshe wabamba ngisacisha. Awunxese.
0: Hayi wangilimaza, kunukulu Jesu, kulungileke.
1: Actually yile mama ngiyakholisa ukuthi yaphila.
0: Siyaphila.
1: Mamdodo, ngithi mina ngiyasizwa lesi sihloko sihambe sithanda ukuba nzima and yabona mawujula yazi kuna le nto eba yi-echo la masikhuluma ngazo ngoba yicishile le rekho kunzima and into vele le ekhona and futhi mina ngokubuka kwami bengicela uma ukuthi balalele kubuka bhudiro noma u-office laba bakhala ngenkinga bengicela bangenzele kanje abathole umuntu okhulekayo okhuleka ngale ndlela e-serious mhlawumbe emthandazithizeni lapho abahlala ngakhona uma bengakwazi ukumthola bake bazame ukubuza ukuthi hhayi umuntu ofunda ukuhlola hhayi ozohlola okhulekayo yangizwa ngithini mamdodo
0: ngilalela
1: lokhu uzana okukhuleka kwakhe ngizothini na azame ukususa yezayidalwa zakulowamuzi ingane la ayaqala khona kahle kahle iyayidukisiwe hhayi ukuthi la yaqala khona la yayidukiselwe khona because njengoba ibahlupha kangaka le ngane is not about ukuthi ibahlupha ngoba isithole ikhaya la kuba ufanele ibe right inkinga kulowamuzi yenzelwa isiphandla yenzelwa isiphandla endaweni e-wrong so njengamanje yona ayihambi ney'dalwa zakubo kababuwayo ihamba ney'dalwa zakulowamuzi yaqala ayokwenzelwa khona isiko kungeselula ukuyotshela laba abantu balapho abayenzela khona isiko ukuthi ngicela ukuthi sike senze inhlambuluko yokuthi nenzela umuntu orongo isiko lo muntu kahle kahle ubhilonga ngala because uma wakhe wayekhen uzama ukuthola indawo la athi ingane yakhe izoba right khona kanti uyisendaweni e-wrong yena ukuba wayeneqiniso umawayo ingane wayefanele akwenze lokwakwenzayo ngey'fiso zakhe esingazazi ukuthi angavumi ukuthi bayenzele into engagcina yenza ukuthi kuchitheke igazi yenzele imbeleko angithi kuma ukuthi bona balalele abathatha ubhuti bamuse emtini and ilula lento
0: okay no sekuzwile bhuti asike sizwe ukuthi omunye uzothini sekuzwile
1: yebo mama
0: alright msakazi izilo mzansi ku 98.0fm 060 480 7164 nobhala uthumele ka 063 820 8448 siyila kulolu dabo olunzima kangaka siyakwamukela izwi sawubona nawe
2: Sawana sisitoto.
0: Hello.
2: Iphathe kahle Mother's Day izolo.
0: Hey, ayi ngiphathanga kahle ngikhohlisa.
2: Ah, mase.
0: So, iphathanga kahle kodwa.
2: But every day is Mother's Day.
0: Exactly, my darling. Exactly.
2: Yes. Sisitoto ngithi mina, and now umama mfana usaphila yena umama abhuti lo ophuzayo.
0: Uma ngizokuyithanda sami ngiba ngisabuze he.
2: Okay. Ake ngithi mhlawumbe usaphilayo ngiyalinganisa ngithi usaphila. Uma ukuthi usaphila ke usisi lo ubhalile abaxakoyele ubhudiyo. Abamthatha usisi lo bemhlalise phansi bemtshela ukuthi akwenziwe le nto ukuba nomlayelo ophumayo esho. Behambe bephindele back lapha kubo lapha wabenze khona ingane wrong. Besike kwenziwe imithingi ihlale phansi kukhulunywe. Ushiwe afike ukuthi siyavuma iqiniso ukuthi kwaba selfishwa lethi ingane la ungameli ingane lethi la kwenzulo kumele kwenzime yes akuba kuvume nabo ngale avume nje ashiqiniso because ihlungu lento ingane le izozigcinila imali izingene enkingeni nje bayisho siyahluphi yalo
0: namandla tinamandla
2: ngahambe nje sisi usisi lobhalile la ngamtshele nsisi wakho ukuthi sisi cela ukubhekane nenkinga khanje kuyiwe le laphayana sekuhlale phansi nje kukhulume vele into esezazenzeka vele lezi abazozimukele sezenzeka vele zona kodwa nje lento ukuthi uzobiza ingane ngesibongo saka-boyfriend ubazi kahle ukuthi ingane yakuphi yazi le nto le ivalele iy'ngane amathuba
0: awubatshela ubatshele-ke manje nabasakwenza siswethu
2: ngempela nkosami o-ofisi nje o-ofisi bethu sicela bayiyeke le nto le ngempela uyazi ukuthi le ngane ohlezi nayo kahle nje deep down akuyona yalo muntu ohlezi nayo uyazi kwaye manje ulalele ekhuluma ngale nto lapho endlini ulalele vele uyazi vele ukuthi le ngane akuyena yalo muntu kodwa ngoba ufuna something cabangela ingane ngoba phela sisazohamba emhlabeni i-wrong nje kuba selfish ngempela le nto abayenzayo ayikho right

0: Ngiyabonga kakhulu sisidoda.
1: Siyabonga nathi, siyabonga. Alright, kumsakazi izilomzansi ku98.0 FM, iyalo ziyadingeka 0604807164. Ukumsakazi izilomzansi siyakwamukela na usezweni, sawubona.
2: Ya, wesisidoda.
1: Yebo, sawubona.
2: Uyaphila.
1: Ngiyaphila.
2: Happy belated Mother's Day.
1: Siyabonga.
2: Kodwa ngoba vele kufike inyanga yenu vele, hayi happy Mother's Day, mama.
1: Siyabonga kakhulu.
2: Yeke Mother's Day yethu ke isiphathe kabuhlungu bafo. Hey, u-anti eshonelwe umfana wakhe bafo mfethu. Hey,
1: mfethu. Bakithi.
2: Ibebuhlungu mfethu, ibebuhlungu. Kodwa ke imoya isiphansi.
1: Okay.
2: Ngiyasiza isihloko esisidoda. Ewona ngabazali bethu bafethu ngokuba selfish. Iyinkinga le nto. Usikipa sengane la ngoba nesomdala siyamlingana, nomsomdala siyamlingana. Kodwa ke ngeke ngizocela ungazeshi isibongo sami, kodwa ngile msinga la ngikhona.
1: Yeah.
2: Yazi le nto oyikhulumayo ibhekene nami ngqo.
1: Nkosi yami, Jesu.
2: Yabona, mina imina omdala. Kodwa ke uyitshelwe ukuthi wena ekhaya yila. Okhulele khona utho wakho uzowenzela usiko. Uze wenze usiko.
1: Yeah.
2: Into ngokuthi uma mina imina omdala. Wekade sebenza emaplazini, angazi kuphi lapho la esebenza khona. Loo nto ucabanga ngoba ngiyithole manje, ngina 45 manje.
1: Awu dadethu, unkulunkulu simakade.
2: Kodwa-ke, kushuthi wathandana-ke nalowo muntu loyo. Kushuthi lo wayethandana naye angazi kwenzekani. Bavele bavela la, baphakama kuqala, bavele bafika bazolobola. Kwangabe sasho ukuthi njengoba elotshola nje ukhulelwa. Manje-ke ngathathwa-ke mina kwathiwa ngowakhona-ke laphana-ke ngoba phela-ke ngathi izinto ihamba kahle. Ngaze ngakhulela khona ngenze ngenzela isiphandla, ngaqanda ngasegameni ngasili nje. Yabona ngibuhlungu emhlizane mfethu, izinto zami ayihambi kahle.
1: Nkosi yami.
2: Yazi even noma mina sengiphe sezihlele endlini nje, umsebenzi angiwutholi. Izinto uma ngithi ngiyilungisa ziyahlaphazeka, wokunye ngithi ngiyazama ngiyakulungisa, kuvele kuphela endleleni, angazi noma ingcindezelo enginayo yini. Angisazi, yabona nje mina ngumuntu olahlale, abantu bangikhonzile. Kodwa nasuke sihlangene khona, asihlukani, kungabanga khona iy'nkulumo ey'khona. Uma ngike ngagqabana nomuntu oyedwa, ngivele mhlawumbe ngiqine sengishaya abantu abawu-4 or 5.
1: Awu Jesu, unkulunkulu wami, hayi bo.
2: Angiyazi le nto mina, futhi inkinga engibheke nazo ngendlela futhi engiphuza ngayo nangendlela enginenkani ngayo.
1: Hayi bo.
2: Uyabona, ngibona nginamandla. Ngiyimuntu oshayayo, kodwa mina angishawo mfana oyo, angishawo mfana oyo, angishawo abafana ababili, ngishawo abafana abawu-2. Base bewu-3, 5 kuya phezulu, phela bathole sebengiqeda amandla. Yabona ngendlela enginamandla ngayo, ngathi nginey'lwane, angazi kwenzekani kumina. Futhi uma ngisuke ngibambisene naye, akahlali umuntu. Vele sisuke sihlukane, nto uyagqabana angenzeka lutho. Fethu, yabona nje le nkinga ebhekele nalawo mfethu, iy'nkinga le nto. Ngithe mase ngithi ngiyaqala ngisukumela-ke, sengithole umuntu ongitshele exactly, ongihlolele wangitshela exactly umthandazelo osebenzisa amanzi. Wangitshela straight, wathi wena ukuthini nala manzi ongiphathele wona ukuthi ufuna ngibusisele wona, angeke ngikwazi ukubusisela. Wena into ekufanele uyenze, shona kubo kumalume bakho, bakucela ukuthi wena isibongo sakho akabani, ngoba wakho lo wakwazi ukuthi ubaba wakho wena washonayo, akuyeni baba wakho. Baba kukhona uyaphila udlama
1: lwethu. Hawu Nkosi Jesu.
2: Isibona nje bafike bakutshele ngeqiniso ukuthi noma ukuphi kini ubani babo wakho. Bakulunge uma wathola isibongo uzela kumina ngizokulungisela yonke into, yonke into ezobe isikwazi ukuthi yenzeke. Ukwazi ukuthi ikhulekele amanzi akho. Ngoba kuyefana uma ungakhulekela la namanzi ngeke zenze lutho. Inkinga nento
1: mfethu. Imake wakwaba nesikhathi sokuhlala phansi nomama ke nikhulume le ndaba.
2: Ngahlahle ngiqhelelene kakhulu noma uzohamba emhlabeni naye ubaba ke umuntu obeyindindela nje naye yabona mina ke.

0: amakholwa akothandazela lo muntu aphume eli demon limphosa utshwala shabe namandla okulwa ngoba uzolinyazwa ngabantu
1: usiyami
0: athandazelwe uyabona leyokuthi ngamsaka omunye umuzi wayofaka isiphandla hayi akuyona into esingade sime kuyo leyo into efuthandazelwa yile ubayana makaphi into zakhe zihambe kahle uphi abantu bakwethu isibongo mnengasanabi isibongo somalume bakhe akona leyokuthi hayi ubaba angimazi mhlawumbe uba ngiyamazi umuntu ubaba ngaba ngihlala emhlanga we mama mhlawumbe ofuba kwakho uqhubeka uhlupheke
1: kunakuphezuwakhona
0: manje ungakuzikhokisa konke lokuthi hayi ubaba ngamanti ozama ihambe ayikho loo nto ingane ikhwele komalume wazo zirishi ziyizinto namhlanje izinto ukuthi umuntu usuke kwesinye isibongo akuyona nje isho ngemangayo ukuthi hayi ungobesi kanje nakathandazelwa umuntu abe right abe right uzophila abe right nje kuphela thina siyikhohlisa sinaleyato ukuthi eyi kuba ngiyamazi uma wami ngaba ngikho lapha lutho nje ukuyitshela wena emqondweni ingane mayibizi isibongo sakuloo mawayo number one sakuloo malume bayelapho umawayo akashadile uyayibo mayithandazelwe nje ingane kubizwa inkolo nje ekhaya azothandaza nje ekhaya uyayibo hayi ukuthi uzokhokha imali ungenayo ubunikeza omunye umuntu abe rish okodla imnde ngane zakhe yena bizwa amakhosi athandaza imali ekhaya Shoma
1: isifta papai. Siyabonga. Shumi na nyimzuzu liyobumbani hora le shumi msakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Ungabubhala nawo rekhoda uthumele lapha ka 0638208448. Kade ngizosibeka nje manje ama-VN ngisangapha nje engcingweni. Kungekudala ngizobe ngiyobheka kuma-VN ongiyabona senithumelile ubathu kulungileka. Sike siqhubeke ngapha engcingweni ka 0604807164 inombolo leyo shakuyona bakithi. Sibheke nje ngawonke ama-angle noma uthi mamdoda uphinde uyiphinde indaba. Sokwenze njalo siphinde siyiphinde bakithi enantu kuhlasele bakithi hawu umsasho namanje mzali wemzali sengisho wena phela osaphilo sakulomhlaba awu bakithi makukhona nje la owenza khona iphutha nawo wawuthi wenza okulungile ngaleso sikhathi kodwa ke manje kuyakulandela kuyakulandela njengamanje kula kuwena ngoba phela ngalesa sikhathi wayesamncane wawungakaboni inkinga uwaqala manje uyakhula ukhula nalento endomunye uthola uzoyithola ngendlela onguthola uzoyizwe seyizwa ngabantu isibindi semfihlakalo yakho cha ulo umexona nje ulo umile kodwa uyambona ukuthi ayihambi kahle sesiyakuncenga ke phela ya sekhulile manje sefisa ukwazi naye ukuthi ungubani waye kumele umvalele amathuba kuzoba kwesikhashana yebo bazokhuluma yebo abanye bazokujaja abanye bazosholo kunaloo kuya but what I can say to you hlala phansi nengane yakho itshele iqiniso uyilaphe usakhona uyilaphe izobeke isithole impilo yayo back ngoba ngeke iziyithole impilo yayo back uma wena usayifunisa lento eyifunayo ngoba iyofunayo ziyohamba emhlabeni ingena i-direction thothi iyafuna nje siyacela ke komama siyazi ukuthi ke mhlawumbe ngaleso sikhathi ibhodwe ngampela laliconsa ngapha kodwa lokho kokusho lutho family is all that matters yazi mina ngithi khona amakhaya ngasekhaya nje khona umntwana weshi mention yakubo ngeke ngimusho uthi ubani ngiyaxoxela nje azo squatter nathi la sasihlala khona ngoba mina was raised in a squatter place nakhona ngangayijwayele ngangifika nje kodwa into engayinotisa khona baningi impela kodwa uthando lalulaphaya ngoba izimo zinithatha zinibeke la ningazi khona uthando lalukhona kwakuhlale kuhlekwa kuhlale kumnandi kwakuthiwa noma kulalwa kudlalwa phansi nilale nibe baningi yo ungazi yayishiya umbhede wayo yabo le nto ukuthi kunekamero lami yayilishiya leyo ngane ikamero umtofontofo bombhede nayo yayishiya ize kuphi ize la nathi la siyo umzali naye ecakele nasi isikole nathi sisazo-adopt impilo esingayazi sishiya nathi amakamera sasiwajwayele but into engafike ngayinothisa ukuthi you can have a big mansion

0: lapha nabayifuna lengane ukuthi kwathiwa kunengane la ekhaya yabikwa kuthina enzelwa amasiko ekugcineni yangabe isabonakala la igcekeni. Nanokuthi ke sisidodo, uma ngabe kufanele uwazi ukuthi mawutshala uyavuna, mawutshala ama-apula uvuna ama-apula, mawutshala ubanana uvuna ubanana. Uma ngabe uqonda ukubulala ingane yakho, hamba uyoyenzela amasiko ala ingazalwa khona. Kuzoba njengoba ke manje sesilungisa lokhu kwalomfana, ngoba lento ikhomba khona ukuthi thina siyafoster ezinye izinto zethu sibukela phansi. Lento ke izolungisa ngokuthi uma wakhe umfana ahambe eye lapha kuyosholezwa la asembize khona wawo isibongo lesi engazona, namasiko omunye umuzi asefike bawenzela ingane ngokuthi yena ulandele umcebo wakhohlwa impilo yengane. Ilento izolunga uma bebeyosholeza lapha, bezama ukuthi ke beshweleze beyikhiphe ingane kulesa sibongo bezoyifaka esibongweni sayo. Hayi, ngicabanga ukuthi kuzolunga konke, akukho okunye okungasiza, ngoba bona abafowabo bazalwa nayo ubaba, ayikho into abangayenza njengabantwana. Umama wakhe umfana okufanele alungise le mess ayiqalayo, abamtshele kuhlalwe phansi kukhulunywe naye, ethathe umfana emuse la esemkhombe khona, behambe boshweleza ukuthi benze into e-wrong. Naye ubaba lo ongebaba, stepfather siwubaba fake, sixolise emsamo ngokuthi sibike ingane ongeyona eyakhona eyakhe kubantu abadala, sikhohlise abantu abadala. Ngiyabonga sisidoda.
1: Hey sisidoda, unjani?
2: Ngiyaphila. Uzenhlosi godlide loyo MAV. Hayi shem, ngiyasiza isihlobo la. Hayi sisidoda, ngicela ukukutshela ukuthi nami ukhona u-anti wami, bazala ingane, yakhuliswa omunye ubaba nje, wayikhulisa. Ithi sina-14 to 15 wayithatha wayishonisa komunye ubaba ngala, wathi akusesiye eyakhe lo baba lo kade ayikhulisa. Hayi shem, ngingazuthi abantu bazenza kanjani izinto esihlasamulisa umzimba kanje. Kodwa-ke mina ngithi abantwana labo abahlali nje ngoba ubaba wabo wahamba batshelise ukuthi unekhona njalo omunye umfowabo ongala, akahlali ubaba wabo yena, uzombuyisa yena kubona. Bye, ngiyabonga. Mwa.
3: Sawubona sisidoda. Hey. Sasazima isihloko nikhuluma ngaso. Ya. Namomunye nje ngoba nenkinga. Ngayithola igane. Kwathiwa yeyami ngayikhulisa. Ithe isino-15 years. Asuke omunye wabangani bakhe usisi lo esasizwana naye wangitshela ukuthi ayibuye yazi leyo ngane leyo akusiye yakho. Ubaba wayo sibanibani, so ngazama ukuyilandela loo nto. Kwathi nami ngelinye ilanga ngingekho nje right, sixabana naye ngoba phela isiqala naye ukuhlupha-ke sibheda-ke. Ngayitshela ngidiniwe naye, so yahamba yoyenza-ke i-research-ke bandla. Sahlala phansi nayo sisi-right-ke, xoxa-ke nayo kisho ukuthi lete ekade ngiyifuna iyona, kodwa-ke manje yenze njani cause iyalazi yona iqiniso lami. Ngathula manje ngathula enye-ke futhi ingane eceleni, le ngiyithole eceleni-ke iyona eyami-ke ngempela-ke. Manje le mfihlo le ithina sobabili sinomfolo yakumanje, emva kokuthi nje sekade sethole loo nto angikwazanga ukuthi ngikwazi ukumlahla, ngoba nje unina nje wakha phansi wabaleka. Uma ibaleka ngasala nale nkinga-ke, inkinga yami ngifuna ukuhlawula le kuyiyona yona.

0: ngile yami ngayithola kumagodi manje ngivalwe lo mdala lo okwazi ukuthi uzalwa yimina ayi nami angazi nje sisitata angazi okanye phela ngiyabonga
1: yaphila sisitoto umbuso lo kaZungu ukulokhuza ukuthi wafaka isiphandla ngesibongo ngesisisa kubo ukuthi shuku lokho umuntu ongasekho uyalaza igazi lakhe nanga bengammemeza labaphilayo bemmemeza ngabe sibe namathe kanti ungasekho bayalaza igazi lakho akuthi shuku nje lokho ukuthi ubhudla bekhona kuzomphazamisa khona cha akukho ubhudi nje ukukho ukuthi ukhulile esibongweni wazi usazi ukuthi ukhulile esibongweni unesisa sakhe wazosithola isibongo unesakhe i-stress esidala ubhuti angathi ahlupha ubhuti mathola ekhanselini engabarayithi lokho ukuthi ukhulile esibongweni esize sakwenzela isiphandla akuthi shuku lokho umuntu ongasekho uyalazi igazi lakhe noma bengammemeza baphila ngeke besebesondela baza sise igazi lethu nile la funa bemimukele kahle ubhuti la kwesibongo okuyona esesingqo bemimukele kahle kodwa nje iyakhulukazi ubhuti i-stress udinga nje i-counseling ubhuti maseba right ngingashungi ukuthi nje hhayi wakho ekubongo esize sakhe ayi lokho nje akube phazamise nayo ncane nje ubhuti loo nto leyo ngiyaphela ngiyakusho isitoto ngiyarayithi nabalaleli babayi
2: ngiyakubingelela mama uDodo ngibingelela nabalaleli ngizocela ukungazisho ngokwazi wami njengathi thina bohlanga thina sibamnyama ku ingane uma uyitholile ungashadile nobabwayo ingeyakini kubuka mama ukusho ukuthi kwasona isidingo sokuthi ize iyokwenza usiko laloya baba sasingekho nokwenza usiko lwalo baba lo okungeyakhe naso futhi asikho ingane idinga ukuthi iyolungisa nomalume bayo iye kubuka mawayo uma wayo mayesaphila uyena ufuna acela ubhuti bakhe ingane baxolisa ukuthi baze bayoyifaka isiphandla salaphaya futhi ngamanye amazwi uphisane ngayo ingane ebantwini abadala nje ukuthi wedelele uma wayo ufanele ingane ngoba ubabaya kamthathanga ngisho nengabe kuthiwani wayehlawula-ke yena loyo ogcine seyifaka isiphandla lokho akusho ukuthi sekufanele ayifake isiphandla ingane yenzelwa kumalume bayo usiko lwakwimbele kuya komalume ngoba iyingane yakomalume ingane kagogo nomkhulu ingane nje yasekhaya kubuka mawayo kufanele izinto zayo kuxabene ubendle ngoba okuwesina kakhulu uyithathe wayise esibongweni okungasonesayo kodwa ngokwami noma ngabuyise esibongweni sayo bekuzokwenzeka into efanayo yebo siyabona iy'ngane ziyaphuza ngeke sibambelele ekutheni namasiko kodwa namasiko anesandla ukungaqondisi izinto nokungaqondi kwethu siwomama ukukhulelwe la ingane ikhombe kulo mthanda kakhulu ngaleso sikhathi lokho singakubhika ukuthi ingane kuzohamba ibanga elingakanani kuzoyona impilo yengane indawo engakanani nathi siwomama siyadinga ukuyinuka amagwapha njengomama nomama bakusasa nabo bayadinga ukuthi izinto ey'nje bangayilaleli bahleke kufanele bayilalele zibanike isifundo kwakona nje ukuthi ingane iziye kubeka baba wayo ningashadile ikhishwa yini ingane ekhaya komalume umntwana loyo mina bengathi uma wakhe mayesaphila akaye kuma wakhe uma wakhe ehambe naye eyomenzela

0: imbebe kuyasekhaya kodwa ngoba useze wamfake yalapha sekufanele aqale akuxolise lokho ukuthi ingane useze wayifaka imbebe kuyale ekuhambeni engaziwa khona bese ke eyingenisa ke kahle ekhaya imbebe kuyayo.
1: Sisitoto ngiyabingelela kanye nabalaleli usompisi lo okhulumayo. Cha, sisitoto ngiyasizwa isitori sikabhuti sikasisi lo. Inkinga kabhuti mina uma ngabe ngiyibuka sisitoto, ubhuti usefana nomuntu oyibangelwa abantu abadala. Impilo yakhe manje isifana nento engena direction. Ingakho lezi zinto kulokwenzeka kanjena nje. Into bengiyibuka ukuthi mina ubhuti akabuyele komalume. Mayifika komalume besuke laba bakomalume bexhumane nabakubo kwalo baba lo abengamzali la afike wenzelwa khona amasiko. Mase kuyahamba kuyosholezwa edlozini la kulewa muzi. Kahle kahle kusuke kungasholezwa kula bantu abaphilayo, kusuke kusholezwa edlozini. Kuyosholezwa-ke edlozini la kulewa muzi. Kuyothi mase kusholeziwe-ke ngaleyo nto kwabayosho ukuthi fa kusholeze ngayo noma imbuzi noma yini. Umase ubhuti ebuyela komalume-ke kubo kwamawakhe. Mase fika kubo kwamakho, mase fika sebemfaka manje isiphanda sakhona. Uthi nanga umntwana ozalelela kwenzeka kanje nakanje nakanje nakanje. And then ke manje sekuzosuka ke laba bakababa wakhe wangampela. Uma sebebuyela lapha yakomalume wakhe ubhuti. Sebekwenza ke manje amasiko ngendlela efanelekile ngoba njengoba esengala nakhona futhi akahambanga ngendlela le ekweyesintu mhlawumbe. Ngendlela emangizuchaza ngazi kusangafika futhi kube worse kakhulu futhi sekukhweleza ke nalela la komalume manje idlozi ukuthi naqale nantshontsha ingane nayisa lapha seniphinda nayintshontsha futhi seniyisa ngale yabona. So bazobe laba bakababa wakhe lo wamzalayo sebenza ke iy'nhlelo zakhona ngendlela yokuthi mhlawumpe yamahlawulo nani nani ingezamuzi izinto ezitha zibe kanjalo mhlawumpe bayazi ke bona ukuthi indlela abenza ngayo benza kanjani. And then makuwukuthi futhi ke bayamthenga mase bayamthenga-ke ngendlela sakumlobola and then mase bemkhipha-ke ngembuzi eseyongeniswa phela manje lapha-ke esibongweni sakababa wangampela. Yila impilo yakhe-ke ngicabanga ukuthi mina iyobe isiba ngcono ngoba into kabhuti mina ngiyibuka njengento esiyenziwa nayo izona idala. Ngiyabonga.
2: Sisidodo, sawubona, sawubona sisidodo. Ngiyabingelela nakubalaleli bezwi lomzansi. UMapholoba la eMawuti. Cha sisidodo, ngithi nama angiphawule kulolu daba. Ngizothi ukushaya nje ngamafushane ngisheshe ngadli isikhathi sabalaleli. Lolu daba lolu lukabhuti lukhona angaluzwa luchazwa ubabtenga isazi kwezesintu ohleleni lukasindishizi olufanayo nalolu olukhungethele ubhuti. Ubhuti kubonakala ukuthi ubangwa yithonga, ubangwa yidalwa la, ingakho enza izinto manje ey'hlulayo manje na ey'qakayo. Ubangwa yidalwa futhi umuntu uma ebangwa yidalwa omunye uphithanelwa naye ikhanda. Yena nje asibonga ukuthi hhayi ikhanda lakhe aliphithene kodwa ngendlela ekwenza ngayo cishe kufane nalokho ukuthi nekhanda lakhe lathi lithatha ukuthi liphithane. So into edala la kuhlangene idalwa phezu kwempilo yakhe. Kufunakala ukuthi ukuthi asazi ukuthi umama usakhona yena uma wakhe omzalayo. Uma kuwukuthi akasekho emhlabeni kufanele kube abafowabo bahambe baye lapha yana kulapho okwakade kulo baba lo owagqokiswa ijazi ibhantshi engasilone lakhe waze wambika undodana lona etshela ukuthi ingane yakhe kuyokwenziwa inhlambuluko. Inhlambuluko nje encane bese kukhishwa imbuzi la abakubo lokwaumalume bamfana bakhipha imbuzi bayinikele ubaba lo gcineni ngoba lo baba kumele ukuthi axolise lapha edlozini abike atshele abikele ithongo ukuthi kwenzeke iphutha.

24 minutes after 10 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Siyabonga nje kumlaleli ngakho konke esinikuvezile ngalesi sikhathi. Ngiyacabanga ukuthi ubani nobani khona kusikana nakucoshayo okuzosikhulisa ngalesi sikhathi. Yabona ke nje bayabhala bayathumela nawe uyashaya. Khumbula inombolo 0604807164 noma uthi 0638208448 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Kukhona omunye umntana nami labandla ongibhalele esayidini uthi yena wacishwa ibulala impela ngayo le ndaba le yokuthathwa iswa ngala into eyamenza wenza kanjalo hayi nokuthi wacisha wazama nje ukuthi kwangahamba kahle angikhuthazi ke kuleyo kunombani ukuthi ungayenzi into kanjalo noma ngamnyama manje kodwa kusazobakhanya kusukusazokhanya ithando zami yabo njengamanje ake ngikuthume nje uyokwenza ikhofi elimnyama ugcwalise inkomishi neso lenze nje ikhofi elimnyama ugcwalise inkomishi libe dark ngale ndlela ubone ukuthi ilaze la dark leli khofi you can't even see ngale bese uyayithatha le nkomishi uhambe nayo uye kwi-tap water nje usinki fike uvule amanzi nje uyifake ngaphansi inkomishi uzobona azongena la manzi amhlophe kuleli coffee lakho aleda ne-diluter nje kancane yes adali ungavuli kakhulu avule kahle ukuze uzobona into engishoyo kuzofika kube ngathi beku-dark useza nako uzowafaka futhi amanzi ngisho usuwafakile kube ngathi kuba dark futhi awukakubona ukukhanya kulo usuwafakile la manzi engithi wafake ungayivala itap ngale sikhathi ngena ayaphuma amanzi angithi aphuma la nekhofi lakho uyibambile inkomishi iyagcwala iyachitheka uzobona the more engena la manzi kule nkomishi yakhe nekhofi ebeliyidark ahamba kube ngathi sekuyavela ukukhanya bese kuyakhanya bese kuba ngathi kuba kulayishanyana manje same cup le ekade inekhofi elimnyama is a very same cup le ozothi uma uvula amanzi kugcine sekusele amanzi amhlophe qwa engathi alikaze libe khona ikhofi kanti wena uneshow ukuthi ikhofi ulifakile ngenxa ukuthi izinto zithatha isikhathi uma ngabe zizohila so you gotta have to do that exercise every day

abamba khona ulekelele bakithi. Buti bayamthanda. Uhambile umama omkhomba kwenye indawo. Kodwa ke after a while iminyaka ethize waphinde ke wabuya kubuyela ekhaya. Ithinto ke manje. Khona ke esebuyela ekhaya kwenziwe ngakho yini? Naku manje behleli nomuntu onodlame ngalolu hlobo oshayayo mengashayanga mhlampe uzodla wona lamanzi kodwa kuthi unamandla impela mani imbambile nje hayi futhi ufana usazi isitori sakho but sihleli naye sisidodo lomuntu siphila kanjani naye eyi kunzima mntakwethu.

0: ngamathambo yakubamba ovo indawo iTF detox ikhona nenkinga yezinso yabona nje kuningi engakubale kodwa ke ngithi ifinoze for zonke umuntu akabe naye ikhabetheni lakhe le detox akabe naye ikhabetheni lakhe azi detox bakithi ukudetox akusho lutho kusho ukuthi izozicingela yonke nankinga mhlawumbe nenkinga le yeqolo izohamba yeqolo ifike icingela ishaye beceleni siyayibonga ngencomo nobufakazi kubantu abayisebenzisayo bese beyayithula ke ngapha yizona lezi ezisikhuthazayo ukuthi abantu baphume ngobuningi bayozitholela imikhiqizo yaka-TEF
1: sibele akhona kwezinye indawo nama-products ezindawo kodwa ndenza ukuthi ngiyithembe le yakho ngoba ngibone mangidirektha bangitshela umuntu ukuthi ebebephethe izinso evuvukela inyawo emsebenzini so ngathi mina ngicela ayothenga le nto ekuthiwa i-TEF ngithe khuluma spray ne-detoxer athenge i-detoxer yena mina ngilaze ngazisebenzisa le zinto kodwa ngivele njengaba nokuthemba nje ukuthi le yimi ngathi-ke i-right ngoba basereduni bakhuluma ngayo wayithenga ngithi within 4 weeks iyo zakhe zi-right asavuvukele futhi naye uthi uyesiyazizwa ukuthi senginomehlukekile emzimbeni noma ngingakaphili izinto straight kodwa nje ube sathenga ibhodlela elilodwa ngathi mina ngaphinde athenga elinye ibhodlela so wathi uzoyithenga nje manje mayihola nje manje uzoyithenga ibhodlela elinye ngoba uyabona ukuthi iyamsiza so ngakho nami ngemvele ngathi cha angibheke leya lokhu nje le-tonic le nkinga yami enginayo so nginethemba elikhulu nje lokuthi izongisiza into zenu ziyasebenza kakhulu baningi abantu abashoyo ngazo abakhuluma ngazo
0: uyabona-ke ifakazi nencomo abantu ababuthula ngemkhiqizo ka-TEF nawe-ke ngicela usondele kulezi y'tolo ebengiyibala uma ungabe awukutholanga kahle nansi nombolo 078-494-7274 078-494-7274 ka-TEF you live a healthy lifestyle I wena wedokota ke uphila kahle wena nomndeni wakho 078-494-7274 ka-TEF you live a healthy lifestyle I wena wedokota uphila kahle wena how bakithi nomndeni wakho
2: 078-494-7274
3: Easy Lomzanti FM.

0: beautiful sound of All in the Adams. Mitike, come and walk with me. It's 11 minutes to 11. Ngumsakazi Zlomzansi. Kunandi.0fm. Bagiti. Yes, kunomunyo send the message la. Man, matata. Nisholukuthi ngempela ngempela abazali bayakwazi ukuhlala nemfihlo umuntu aza abe mdala. Aza fike nako 50 years. Angazi noma ngibona kahle noma ikushuthi lento hayi ayangizwa kahle. Hey. Kanti amanga siwanqamula nini bakithi? Ku 10 years, 14 years. Oh lo ufonile uthe una 40 kulonyaka. Hey. Kanti wa mama benze njani? Hey bo ngeke. Hayi ngeke. Iphambi kwakho kwesinye isikhathi uyayibona ukuthi akuhambi kahle kodwa uthi nje ngizofela emntwini angithi vule ndani. He? Nenze njani kanti? Khumbula nawe inombolo 0604807164 okanye 0638208448 0638208448. Hehe, hayi bandla. Ta umzali akuboshele izinto. Akumoshele izinto uzuzube mdala kumoshela. Awu bakithi. Awu Nkosi yami, bese kuthini kuyena mawusebona ukuthi nazi izingane zakomakhelwane ziyaphumelela kanti wena usemsakazweni izwi sawubona. Molekhaya usezwini lomzansi. Uzigcine shaya. Kanti usezobanjwa kasekho cingweni. Nkosi yami. Kanti kunzima futhi nomuntu meshaya mase ngithi ngiyalibamba. Nansi ne-radio phezulu. Usuku usungilimazile.
1: Bengelele Toto, bengelele abalali bezomzansi, uSandile Wandlovu Nanda, emafutfoni plazini. Eyi Toto, ibuhlungu kule. Ngoba baningi abantu okutholakala ukuthi ikusasa labo lilimele ngale nto i-identity, ukuthi umuntu adukiswe kuthiwa owalapha kanti akuyena owalapha. Kanti uba ngcono uma ngabe umuntu kuvele nje wakhulela komalume. Wayengana komalume kunoma ayiswe sibongelwa ngesona asebenzise sibongwa ngesona azagcinela amasiko kungewona agcine ethole ukuthi usiyabangwa bangayidalwa zala kuthiwa owakhona neza komalume zimflathele ngoba phela zibona ukuthi lo muntu ubezowasiya isibongo kufuzwa kwenye indawo agcine umuntu esehamba into nje efana nenkukhu enqunywe ikhanda engena-direction kulimali kusasa lakhe omiyecela kulimali ngisho impilo yakhe. So nje umama mangabe wenze iphutha aqale phansi alungise ama-corrections manje ngoba umntwana wakhe uzofana ukuthi umbulala ephila alungise lesi simo lesi. And-ke siyacela abantu besifazane, abantu besifazane noma ngabe-ke wawuthola ingane usamncane izinto usazenza ngendlela obumnyama kodwa ekugcineni ingane umuntu akufunani uzokufikisasa lo muntu ngoba naku wena ofuna ukuthi uthole injabulo ngaleso sikhathi noma wenza ukhombe ngala kunepositi oligcinzayo khona ngoba ufuna mhlawumbe kanye yakho ondleke enze yonke into kodwa ekugcineni lo muntu kufana nokuthi umbulale ephila. Khuluma iqiniso bafethu. Nanokuthi ayikho phela into ephoqa ukuthi uma ngabe ungakabi nothando oluqondile kuyahlelwa kwenziwa zonke izinto. Uma ungakabi uqondi kwezothando mase kuthola ingane ihlela ngoba ungakwazi ukuthandana nomuntu oyedwa ene-direction usalana nanombani hlela ufake ama-protection ngoba lo ukuthi uzale ingane ingane usuyikhomba lapha kanti yalapha. Kubuhlungu kakhulu ngoba baningi abantu abalahlekelwe kusasa labo ngaleyo nto. So ngingayilungise lo mama le nto ngoba ngempela ngale kwalokho ikusasa lale ngane lizolimala liphele. Nayo-ke iyadekeka ukuthi ithole nabantu abazoyidodisa ngoba bele ukuthi umuntu uzozaba umphuphi wotshwala utshwala phuzo yena iyadekele lapho athola abantu abazomdodisa abaseduzane indoda. Awukwazi ukulawulwa into edliwa wena ukudla kulawulwa wena olawula ukudla njengoba uwumuntu nje awukwazi ukuthi ulawulwa ukudla kuzokonele kusasa lakho uzoxabane nabantu wona kuthiwa uphuza utshwala uxabane nabantu cha lo ndo shutha izwala afanele uyeke ngiyabonga dodo
0: ayibo nkosi yami yazi kunephuza akhuluma ngalo la lokuhlela kwemndeni nisakhumbula kodwa ukuthi kuyahlelwa usembe sengikhohlwena leyo siyakhuthaza sisondela emtholampilo siyohlela imndeni ziningi izinto ongayisebenzisa yabo kuningi abanye baze baplanteke manje bafaka ama-implant abanye amaphilisi abanye imjovo yabona nje kuningi esingenza ngako sibahleleleke manje nkosi yami singawuzama nje lo shuno okuhlela-ke manje singawuzama nje sithi ake sibahleleleke manje nkosi yami athe fika uvele unohlelo uyazi ulindele ukuthi uyeza makhulu la mazwi wabekile bhuta bese ngiwakhohliwe bese ngikhohlwe straight nami indaba yokuhlela ukuthi konje somehow umuntu angahlela izinto zihambe kahle umuntu angahlela ingane ayifice eyihlelele umuntu angahlela esabuka isimo sokuthi uma ngiyiletha kona le ngane la emhlabeni ngizokwazi ukuyinikeza izidingo zonke aphinde ahlele nokuthi yena lo muntu ofuna ukunginikeza umntwana mawumbheka uzokwazi nokuba ubaba oqotho kule ngane uyabona ukuba ubaba oqotho akudinga ama-millions ispace sakho nje isikhathi sakho usichitha nalo mntwana ya ufake isandla lapha nalapha it means a lot uyabona hayi ngeke asukhuthaze lo moya wokuhlelwa kwemndeni siyacela abantu abahlele ngoba phela ama-jazz abakhonyana khona kodwa-ke hhayi awasasebenzanga ngiyabona hlela-ke phela hlela asimhlelele ngisho kuwena ehe wena ogoniwe njengamanje elingasuka lihlale nje kumanje egrawundini ehe ukhumbuleke njalo nisondele nasehhovisi lethu notshona into ezivuselela kahle imizwa sinabotonic abesifazane abesilisa lapho esifazane uyagoqoza nje ushashalazi ugoqogoqa ushashalazi uphose emlomeni uhambe kahle ngisho kweni pena nako abesilisa bazothi blood circulation ivuleke imithambo yegazi kahle othi eqambe ethatha i-tonic for men ngoba phela nomfana fanele awashaye amakala kubonakala ukuthi uzophefumula manje kuphefumuleke injalo indaba hhayi ngisho kweni mpela awuhlelile kumanje awenzile lutho kodwa uthi awuyifuna ingane kodwa ngikhuluma nje nawe ngalesi sikhathi ucamelile esifubeni sika-Abraham wuwe lo sondelile kusona mhlawumbe ngikhuluma vele sekonakele vele sesihlalile awu hey angazi-ke kodwa ngiyawuthanda lwa mbono wokuhlela masihlele bakithi uthi la ngibingelele sesi nakumlalela ekhaya uthi-ke ayi bakithi sikhohlakele singabazali owami umama wayengiphika kubantu ukuthi-ke ngizalwa uyena waze wahamba emhlabeni umama ephika umntana ngizwa-kele kodwa nginkosi kami kanjani la babona khona ukuthi kumama kangifuni ngempela wangiphika nala esebenza khona wathi ke

0: isisithotho ngiyala ke kumuntu okukhulelwa angazazi ku wrong nalokho ukuthi ke ukushiywa indoda namhlanje uqoma umunye kusasa usukuvele uyosulela indoda yengane. Awe ma, hayi, this is a debate emnandi ke mayisiza la. I think you are debating back kuleya message esiqede ukukhuluma ngayo uthi la ngiyala akekho umuntu okukhulelwe engazazi ku-wrong nakho lokho ukuthi-ke ushiywa indoda namhlanje uqome omunye kusasa usukuvele uyosulela enye indoda lapho-ke ngengane. Can you say ukuthi wonke ama-pregnancy wakho uyawazi uyazi noma how guys angivula ngicoba amandla ke le message ukuthi wazi kahle. Okay, but it's fine. Asihlabele mgabu nohlelo njengoba yishumi imzuzu kungaphambi ukuthi kubumbani ihora leshumi nomuvo kumsakazi ezilo mzansi. Eyi, bakithi uma ngingaphika nani ngingahlala la kuze kuthi goqo kukhanye. But nje ngiyabonga indlela eniphamise ngayo futhi kuyabaminye ama-messages lawa ngishilo kubhuti ngathi ngizomfuwadela khona ezoba nesikhathi la ezolalela khona akhuthazeke abone ukuthi-ke khona izinto ezilungile khona izinto ezingalunganga yabo. Khona ezilungile khona ezingalunganga. So uma uzoqala nje ulungise into ilungise ngendlela ewuyi-right ngoba isuke inomphumela nomthelele ne-long run. Back to back umculo mawuba omnandi awugijima negazi uzama ukuwayindapha ususi nayo yonke into ekuphethe nawe ngiyakhulekela ukuthi mayidedele le ekuphethe hhayi ingabe isabusa manje ake kubuse wena udedeke yona.
1: Sawubona mama uDodo, ngibingelele labaleli bomsakazo izwi loMzansi. Ngingumuzi kaFani Bengu endwetwe. Nakho ngicela ukukuphawula esinye isizathu esivamise ukuthi senze ukuthi owesifazane agcine sekhomba umuntu ongamkhulelisanga ayeke umuntu omkhulelisile yile isizathu somndeni othola ukuthi abafowabo bentombazane abamthandi lo muntu osuke ethandana nodadewabo yabo. Thola ukuthi abamfuni kodwa intombazane thola ukuthi iyamthanda lowo muntu. Manje uma ngabe lowo wesifazane esengaphansi kwabazali engakaphumi kubazali bese kuba nzima ukuthi uma esekhulelwe sekuthiwa ukhuleliswe kuphi sifuna umuzi okhuleliswe kuwo ivele isabe intombazane ukukhomba umuntu esuke emkhulelisile ngoba yazi ukuthi ekhaya akabamfuni loyo muntu. Mhlawumbe kade babehlele bemkhuza ngayo bethi awushiye phansi lo mfana wakamthembu yabo. So abese-ke ikhomba eceleni-ke la kwenye indawo ngenxa yokuthi yenzile ukuthi ivikela isithunzi sayo ukuthi ekhaya mhlawumbe izoxoshwa kuthiwa kade sasikutshela.

0: ngalo mfana wakamthembu yebo ileso zathi ngathi ke nabantu bomndeni mabayeke ukuthi intombazane mayithanda umuntu othile abese bafuna ukuyikhethela ukuthi mayiqome kuphi ingaqome kuphi intombi nje mayiqome la ithanda khona ukuze kukwazi ukuthi kuhambe kahle ikhululeke okunye ningakusho ukuthi lo mfowethu lo ngezwe abalaleli bePhawula ngamasiko athile kufanele enziwe kodwa ngokwami mina bengithi engathi ngingagcinwa ngakho lokho akake alashwe umfowethu lo nje alashwe yena nje umfowethu ake alashwe nje ngeke ngizwe kuthiwa umchamo wehashi uyalapha umuntu ayeke utshwala angazi ukuthi uhlanganiswa nani inyanga ziyazi kodwa nje kuthiwa umchamo wehashi uyakwazi ukusiza umuntu ayeke utshwala ngaphinde aphuze utshwala akeke alashwe nje umfowethu lo ayeke utshwala kokubonakala ukuthi isimo sakhe sizoba njani abese-ke kubonakale alashwe utshwala bese kubona isimo sakhe sizoba njani uma kuqhubeka kuba wesi ingqondo yakhe abese-ke sekuqala-ke kwenziwa-ke ngohlelo lokuthi-ke lwamasiko ukuthi njengoba bebechaza abalaleli ya ngibonga kakhulu.
1: Uhlangene noDodo, uhlele noThandeka, isitimela sothando.

0: Madodo, ngiyacela, cela ukuthi ungiphinde. Lalela-ke, khona osanda kungiphikisa manje la. Kukhona ukuthi ungilahlile umuntu, ngahlala ngambheka, ngamgadi, ngale ngithi uyabuya, uyabuya, uyabuya. Mhlawumbe yaphela inyanga, waphela unyaka, mhlawumbe, hhayi, unyaka mhlawumbe cha, mhlawumbe niphelile inyanga, zaphela esibili, yile ngikhala. Uyasuka umuntu, ubaleka ukubaleka impela nje uhambile. Manje ngenze njani mina-ke manje, aqhamuka omunye oqhamukayo, ngimqomeke mina. Angazi phela ma ngiyaqala nanokuzala. Ngiyaqala le zinto ey'fana nje angakazazi kahle. Ngenze njani-ke lapho? Ngiqomile phela umuntu. Kanti kho kade le ngihlali la bengazi mina ukuthi sengikhulelwe. Lokho ophendule ukuthi and ngisuke ngazi ukuthi ngikhulelwe. Udlala ngami nje banje. Angixolele impela nje. Udlala ngami.
1: Dodo ngiyakubingelela nabalaleli bezwe lomzansi. Dodo abantu besifazane into edala nje ukuthi umuntu uzoze kuthiwe nje uthole ingane angayazi seyisulele omunye. Umuntu akwazi nje ukuhlala uma uhlukene nomunye umuntu awuhlale nje. Uhlale nje uzibheke ukuthi akukho yini akonakele. Uzozazi nawe ukuthi le nto eyonakele iyonakele kulo muntu engiphuma kuyo. Sohamba usulele ingane ngomunye umuntu, indaba abantu abasenaso isimilo. Hawu, uyathanda namhlanje, uyala kusasa, usunomunye futhi. Kuthi ukwazi kanjani ngempela ukuthi ithini into yakho? Noma kuthiwa khona enye into nje ethize. Usohamba, hey, ngeke, bancwele ngeke.
2: Sweet Dodo kuyizwi lomzansi. Uhleli noThandeka, isitimela sothando.

isikakhulukazi uma umzali uzele iyalimaza leyo. Alright, before leyo ngoma ngaphela enye ibeleka enye enyileka enye iyasikeleneza la kamnandi uzuma ucukade usho bani na Alvina Bia Williams ingoma uyizwela thi ke Alvina and then ke waseke uzonanka umucu obusha uTeddy Pendergrass mathi ke Can We Be Lovers ingoma ke lezi sithesa keleneza ngazo ngalesi sikhathi winding up usuku lanamhlanje sifisa njengathi ke kungahamba kahle yabo onko siyamuthi ngiyabonga uyabonga umnikazi wendaba uthi ngiyabonga sizoke sizama uthi awungiyabezwa abalaleli okay uyakuveza ukuthi umama wakhe akaseke emhlabeni usadlula emhlabeni enye leyo mbuzo kade nibuza uyaphendula uthi umama usewadlule emhlabeni uyabonga kakhulu ngeluleko ninike zona impela usazozama ngiyacabanga ukuthi into esizokwenzeka manje kwenze senze follow up nanokuthi sithole ukuthi kwaphelele laphi. Siyabonga nje uNkulunkulu uzoba muhle uzongenelela. Thilangi bingelele mamdodo lo mama ke udlala ngathi umuntu wesifazane uyena obonayo ukuthi ke useqiwe iy'nsuku zakhe abesetshela ke umathandana wakhe ngaphandle nje uma bevele ke encelisa amawele ngiyaxolisa ukungazisho. Right, siyabonga kakhulu bakithi. Yazi kwakona lokho nje usithole sithole imiqhava zeqhamukayo. Kuyakhombisa ukuthi ke sihamba nawe uyalilandela lolu daba. Kodwa siyafisa ngempela ukuthi umama ayazi ngempela ingane. Ayazi. Asho nje ukuthi yakasibani bani.